0: It's Kuya Carlo.
1: RGFM 105.5 Radyo Guwapito. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 10 ng napakagandang Sunday morning. At dahil Sunday, syempre, sa RGFM, hatid namin po sa inyo 10 in the morning hanggang alas 12 na tanghali ang nagagandang folk and country songs ng foreign and OPM folk artists. Ito po ang ating programang Extra Special, kasama po ang inyong lingkod si Kuya Carlo. Last week, wala tayo, no? Sapagkat, nag-island hopping ka tayo last week, eh. Rayun siya sa tuyang inabdan. Nakaabot kita duman sa may isla kang Burias. Anyway, good morning sa mga taga Masbate. Dahil naabot ka sa muna signal. Especially sa mga nakatune din sa atin via live stream, live streaming at rgfm1055.weebly.com. So pwede po ninyong ipaalam yun, ano, sa inyong mga mahal sa buhay, nasa abroad or nasa ang lugar man sila. Pwede po ninyong mapakinggan ang mga tugtugan ng RGFM again sa rgfm1055.weebly.com. Yan po ang ating live streaming site. At syempre, good morning sa mga nakatutok at kanina pa ay talaga namang sumasabay sa ating tugtugan. Maraming thank you. At kami po ang inyong napili maging kabahagi ngayong araw na yung Sunday upang makumpleto. Hopefully, ay maging kakompletuhan din po kami ng inyong araw. Sa mga kadarating pa lang mula sa pagsimba or pagsamba, good morning. Sa mga hindi pa naman, marami pa namang oras, di ba? At syempre sa mga nagdirima ng kanilang mga kaarawan po ngayon, happy, happy birthday at anniversary. Ayan, happy anniversary po. At kung ano pa man yan. Sa mga busy-busy, sa mga household chores, kung ano man po ang ating pinaggagawa ngayon, good morning. At syempre yung mga nasa trabaho, ano, yung mga naka-duty kahit Sunday. Magandang morning. Again, ito po ang extra special kasama si Kuya Carlo ng RGFM 105.5 Radyo Guwapito. Oras natin, ganap ng 16 minutes makalipas ang alas 10.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Simulan na po natin ating extra draw para sa draw number 6174. Camarines Sur, STL 1030 draw. Para sa first winning number, Tamara.

0: Our first win number is 11. Ball number 11. Ating pinupalit ang ball number 11 upang makasama muli para sa pagpili ng aming second winning number. Para sa second winning number, timer
1: ready.

RGFM 105.5 Radyo Guapito with 14 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga. I got something from Dan Seals with I'd Really Love to See You Tonight. It's been a while. Ganda ng mga songs, di ba? Maraming salamat sa mga nag-text po sa atin. Sabi ni Ronald ng Kanakman, ang ganda raw ng ating tugtugan. Ayan, maraming salamat, Ronald. And also to Reese and to John Mar, galing kay Dayan ng Magaraw. Good morning man sa mga taga Magaraw. Ay, kay Bushel, nakatutok ba ngayon si Bushel? Maraming salamat sa mga nakaantabay po sa atin. Kay Lynn and kay Angelica, kay Jinky and kay Jude, galing kay Mark Angelo. Ito naman na from Libmanan Campsur. Good morning sa mga taga Libmanan. Also to Joe Mardau and Anthony, galing kay Josephine ng Pasakao Campsur. Good morning man sa mga taga Pasakao. Mga friendly drivers natin na tayo ang ginagawang background habang bumabiyahe. Magandang morning po. And thank you so much sa Cibolo family at Magtangob family dyan sa San Gabriel. San Gabriel pa ba yan or San Isidro net? San Isidro pa gano'n, diba? Anyway, so good morning po sa mga taga San Isidro. Kipay Jake Adolfo. Nagkikagawa Jake actually. Ahali ako dyan kasugman nakapagpabulog. Good morning. Also to Pai Enerts, ang bantugan na Pai Enerts sa Fortaleza family dyan sa San Isidro. Pero may nakatutok sa tuya. Good morning. In the meantime, we got 12 minutes bago mag alas 11 ng umaga. Still with Kuya Carlos sa ating programang Extra Special dito lamang po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Oh.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. 16 minutes na lang bago sumapit ang alas 12 na ng tanghali. Uy, good morning sa Bagnas family dyan sa Kalawag, kay Tatay Ute. Tatay Ute or Tatay Jose. Miss Karen, ano po tayo? Anyway, maraming salamat sa pagantabay. Again, sa Bagnas family. Haloy ng... Hindi ako nakakadyan na eh. Hindi ako kung anong taon ako siguring nakadyan. Kung tutuusun Kalawag bansa na ano, digdi sa Naga. Pero during college days kaya, sorry yan sa mga naging harong miman na maituturing ano, na kami nagkakralasi pa dyan sa Kalawag, sa residensya kang Bagnas sa family. Ay kina Tatay Jose at kina Nanay dyan. And kay Lindon, sayang ako, masin sayang aki. And good afternoon sa inyo. Good morning. Afternoon na pati na sabi ko. And of course, again, iniimbita na po ang Gabos, ha, na maging kaparte. As in, maging, ano ba, makisumaro sa isa sa gibong Brigada Eskwela Nationwide. Ano? In preparation po yan sa school year 2026 and 2027 ng Department of Education. Ako po nag-iimbitar man sa mga volunteers at syempre sa mga igwaman dyan na pwedeng may mga extra na pwedeng ma-share, ma-donate sa eskwelahan, sa samuyang eskwelahan sa Del Rosario National High School sa Pamplona. So, ayan, ang samuya pong Brigada Eskwela, mapuun sa aga hanggang Petsa 5, ngunyan na bulan ng June. So, see you there mga volunteers at mga Brigada Heroes, sabi nga ni Kayan. And coming up next, non-stop 80s hits ang mapapa sa inyo. Kaya kaway-kaway sa mga tito-tita dyan. At more than being a tito and tita. Pwede natin sabihin mga lolo-lola na eh, di ba? iba na rin yung henerasyon ng mga lolo at lolo ngayon eh. So, amazing 80s will be coming on your way. So, you better stuck. Don't touch those dials because Amazing Man on the Radio is coming up next. It's none other than Johnny Bravo on Amazing 80s right here on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Kuya Carlo magbabalik mamayang alas 3. Have a great day ahead and shalom.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: STL 3 PM draw. Para sa first winning number, Tamarin

0: Walang birthday. At kung ibabalik ang walang birthday na pamakasamang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Ready.

RGFM 105.5 Radyo Gopito. 18 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Yes, yes, yes. Alas 3 ng gagalasi ko sama-sama tayo. Dito po sa ating programa ng Weekend Sound Trip. Tagal ng post, ano? Kuya Carlo, checking in hanggang alas 5 dito po sa RGFM 105.5. Kumusta po? At sana patuloy pa rin kayong nag-enjoy sa ating tugtugan. Mayari lamang mag-text sa ating text line 0956-170-8212. Again, 0956-170-8212. Sabahan si Kuya Carlo again. Hanggang alas 5 tayo magkakasama-sama Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

There is something from Avril Lavigne with Why. Oras natin, 15 minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon on the final hour ng ating programa, Extra Special, ngayong araw ng Sunday, or Weekend Sound Trip. Extra Special pala yung kanina. Nalito ko dun, ah. Anyway, good afternoon kay Triple K, kay MJ, kay June, and kay Amira. Galing kay Vince ang pagbati ng kamaligan. Naka-tune in sila ngayon. Maraming salamat, Vince, at sa mga kasamaan mo. Also to Mayo, to MC, to Khalid, and Leonora. Galing kay Chichi ang pagbati naman. Diyan sa Limanan. Sa Indo sa Limanan. Anyways, good afternoon and maraming salamat for listening. Siyempre sa mga Tagalupi, Camps Were, lalo-lalo na sa Leonardo family, kina paring Glenn. And kina Sir Gerald James Loyola. At syempre, sa lahat ng mga schools, ano, na, particularly public schools na magkakaroon ng launching or first day actually ng Brigada Eskwela bukas, June 1 to June 5. Ayan, so sa mga kaibigan natin dyan, ano po sa mga listeners po natin, tumulong po tayo, makibahagi. Alright, tulungan po natin ang ating mga paaralan. Brigada Eskwela 2026. Good afternoon sa lahat ng faculty and staff ng Del Rosario National High School dyan sa Pamplona, headed by the school head, Eric Okbian. And good afternoon po. And ito pa sa ating text line, kay Ronald, kay Risa, and kay John Marr, galing kay Diane ang pagbate. Mga taga Kalawag, Naga City, good afternoon. Also to Angelica, to Jingy, to Jude, and to Mark Angelo ng Kararaya, Naga City. Maraming salamat for listening. At kay Tony and Josephine, kay Litz and Paula, yung nagkakanda sa kinilasan dyan sa may kamaligan. Mas magigot ako sinabi ni Indus pangarap ng kinalasan, ano? Anyway, sige, maraming thank you. Samantala, 17 minutes after 4, dire-diretso tayo sa ating tugtugin sa Weekend Sound Trip ng RGFM 105.5, Radyo Guapito, kasama si Kuya Carlo. Yeah.

Got her something from Evanescence with the Bring Me to Life, back to back with In the End by the Linkin Park, with 18 minutes before we hit 5 in the afternoon. Coming up next, songs from the 80s, particularly yung mga dance of the 80s ang inyong mapapakinggan sa inyong mga radyo, kaya walang lipatan po. Anyway, maraming thank you yung mga tumutok po sa atin, especially mga listeners natin, yung mga suki natin dyan sa Nega City People's Mall. Good afternoon and maraming thank you for allowing us to be your background. Likewise, yung mga tindahan, mga establishments na ginawang background ang RGFM ngayong araw ng Sunday. Maraming thank you po. At syempre, again, yung mga nagbe-birthday po ngayon, happy birthday. And congratulations sa mga nakapagtapos, especially sa mga sa kolehiyo, ano, sa iba't ibang paaralan dito sa Naga City. Congratulations po sa inyo. At syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, bukas po ang umpisa ng Brigada Eskwela para sa taong 2026. And sa school year 2026-2027, so supportahan po natin, ha? Yung act of volunteerism ay pairalin po natin. Para din po yan sa ating mga kapakanan ng ating mga mag-aaral, alright? So, Brigada Eskwela 2026. See you tomorrow, especially mga taga dyan sa Del Rosario, Pamplona, especially sa Del Rosario National High School, Pamplona. Again, maraming thank you. 17 bago mag-alas 5, gotta go sa go. Ako'y magbabalik next weekend. Sapagkat si Kuya Carlo, ang inyong weekend buddy ay Saturday and Sunday lang po sa radyo. Kaya sa susunod po ulit, dito lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Pero wag yan, kay Cap Dennis Terusanan, nasuki ng ating programa. Nasuki ng RGFM, laging nakatutok yan dito sa atin. Maraming salamat, Cap. Again, RGFM 105.5 Radyo Guapito. Susunod na po ang Dance of the 80s. Kuya Carlo is saying goodbye for now. Shalom!

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro.
3: Radyo Guapito.

0: number sa number 7. Number 7, numero 7. Muli babalik po natin ang ball number 7 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na ready.
1: Ready.

0: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
2: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. It's retro at the Metro. Retro at the Metro. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro.
3: Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

RGFM Radio Guapito. 5, 5. Sick. You're

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radio Guabito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

I never needed anyone. And making love was just one.

0: lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:03 nin pagka-morning.
3: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga bueno manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Bueno mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Bueno mano, asintado sa radyo. Asintado, asintado. Bueno mano, bueno mano, bueno mano. Asintado, buena mano.

0: Hi, good morning. Baray na aga po sa mga amay nagbungkaras ngunya na Lunes. Petsa uno na po kita kang Hunyo. June 1, 2026. Bagong bulan na naman. Sigara, ini po ang programang Asintano Buena Mano. Ang programang Buena Mano, mga tod, sendokan mga informasyon ngunya na Lunes sa Pitsa uno kang bulan na Hunyo 2026. Baray na aga sa mga amay nagbungkaras ngunyan. Uy, ngunyan na mapuon ang pagbaralikan sa trabaho kan mga teachers. Ta ngunyan ang primerong aldaw kan sa indang brigada eskwela. Good morning sa mga amay nagbaratang unyan. Good morning kay Jingoy Pisimo, kay Evelyn Medinilla, si Arlene Leona Perez, and si Bicolana ini. Amay managmata dyan sa Abu Dhabi. Ay, bakong amay magata. Kundi maturog pa sana. Ta dyan sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates, matanga ng unyan. Good morning, kay Sharina Ann Mendoza Corporal. Shout out po sa gabos na nag-antamay sa imong program, lalo na pigdi sa Barangay Igualdad. Dagdalag po gabos sa katrayin ko nagsasaralon ni tubig. Irak pa na. O, sa mga nagdadawag saralon tubig. Pareho ko, sabi niya, manhid kaya ang Metropolitan Naga Water District. MNWD, lapa na maray ang service. Ayan, pambira, amay na amay. O, nang tabuga si Sharina. Nakulong talaga nagreklamo dyan sa MNWD. Igualdad, dyan sa Abilia, sa Gainsa. Taga MNWD, hiro-hiro man tabi. Dipisilon bagang mayon tubig. Di bali na daang nawaran ng kuryente, bako lang ang tubig. Pero pag nawaran ng kuryente, pagbanggit, ka mapaturog, di ba? Kaya si mga nagsasalod tubig ngunyan na nagdadangog, sabi ni Sharina Ann Mendoza Corporal. Good morning, maray na aga sa Sindugabos.
1: Good morning. Bangon na.
0: Tamasalod tubig. Ay mapagal yan, lalo kung makabot ng kralasyan. O, tibad lamang magdakol ng bulos kang tubig. Nag-uuran na baga. Habagat na ngunyan. Subanggi, medyo nagpropresko. Nag-uran-uran na. Digdi sa naga. Hindi dan sa ibang lugar. Parinaga sa mga amay nagmatang ngunyan. Radyan, ito yung mga headlines kan mga barata sa lado national, sa lado lokal. Good morning, maray na aga sa mga amay nagbatangon yan, na amay maabawang amay. Matanga man dyan sa United Arab Emirates si Maricel Raquel. Nakaantabay man nun yan bago magpahingalo. Pagkatapos kan maghapon na trabaho, kayod ng kayod. Mga OFW tang mga bagong bayani. Kaya lang nakakadisiganar kung ano sa imong pinagpagalan, wawaldas sana. Ay, naku talaga, makulog sa lubot. Ay, makulog sa lubot. Sa buot. Makulog sa buot. Ano sa imong pinagparapagalan, mawawaldas sana. Ay, naku talaga. Good morning kay Eduardo Dangcala, nakatabay naman sa Asintado sa Radyo, watching from San Isidro, Pili Camsur. Good morning, Ed. Good morning, iniamay ito para ang tabay sa kasi Ani Hapin sa AR-83. Anong pinagluluto daw niyan sa AR-83 sa Libuton? Shout out daw kay Davy sa Jeddah, Saudi Arabia. From AR-83 Libuton, Naga City. Hi, si Davy. Nagdadalan ba sa Saudi? Si Davy, may apelyido. Sa Jeddah, Saudi Arabia. Morning sa mga paraantabay ta ngunya na Lunes na mapuon ang Brigada Eskwela. Uy, mapuon na naman ang sakripisyo kan mga magurang. Bako lang kan mga estudyante. Ang mga magurang, iyo ang madisponiring. Disponer sustener, mantener, aboner. Ah, anong aboner? Aboner, abono. Ah, permission ng araw na magurang eh. Oral daw mahagad pamasahe, oral daw mahagad balon, oral daw ma... Ay, nako, mayong kapunduhan. Yun na yan, ah, yun talaga yan ang buhay. Baray na aga sa mga amay nakantabay sa tuyangon yan. Uy, nakantabay man dyan sa Iriga City. Si Raquel Cancerescan, DZKI, Iriga City. Marina Aga, Raquel, kumusta sa imong palakaya? Yeah, siya na ito, maabot na sana yan. Good morning sa mga taga-Rinconada na nakaantabay ngunyan. Amay, si Ronnie Gabara, good morning. Salamat sa Diyos na pamataman. Great. Oy, oy, yan dapat. Araw kayo, ano? Maamayon na field reporter. Okay. Double RR and news director triple M. Yan. Okay. Good morning, Ronnie Gabara. Sain ka nga ni Ronnie. Nalingaw ako. Sabi ni Marcel Raquel, maturog na daa siya. Oh, maturog na. Good night. Good night. Sweet dreams. Yan. Yung mga OFW tanamata ning ay bago magturog, nagdadalan. Maglinga-linga lamang, mag-aram kang bareta di sa tuya, ano? Alas 4:11 din pagkaga. Good morning kay Jamaica Villar. Nakikinig pa ako dito ngayon. Musta po? Ano yung bag niyo? Babati kami dito ni Lula. Best sa sudar niyo. Pau, Quezon City. Hello rin, Estefane Baldosa. Good morning. Maray na aga. Oy, oratyan ang mga headlines kan Draculang Bareta, tangon niya na aldaw ang tabayanan. Palagot ako ng report sa mga market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaga, mga presyo nin Barakalon aramunta sa market update.
0: Yaon na sa linya ang amay nagmamata, amay nagrecord, amay nagreport si Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Morning, guwapitong Ed Marina Pagkaga na preskuhan si palibot kan ko yan kan syudad.
0: Garo marire ang turog ko niyan ta baong gayo maharasahas.
3: Pero at yan, ang alis ngaw. Sabi kan,
0: yan lang.
3: Sabi kan mga gurang, laaw mo mga ang alis ngaw kayan, mainit manggiraray. Habagat na.
0: Habagat na yan.
3: Tanos na si Duros Habagat na may kadigit na paghuyop-huyop ni Duros pagkakahapon. Pero ang Duros, mainit man giraray. Ano? Mainit man giraray ang Duros. At least may kuyan, may taga, nagtataga oran-oran na. So, digdi sa Merkado Publiko kan Sulini Naga, malinig na ang pasilyo kan merkado yung manian kamautan kan Mepo sa market kan digdi sa merkado publiko sa Naga City People's Mall na mag malinig na an mga kuyan mga agihanin na taho inhulita nagsusuruksukan ng malay pag si mga paratsyenda, tapos si mga parabakal. So nasa, kuya na sana, nasa time movie na sana sinda. Dahil na sinda pwedeng maglatag kan na mga paninda.
0: Pero nababakalan man, Roy. Naubos-ubos man.
3: Human, nababakalan man.
0: Dahil nakalatag, dahil nahiling.
3: Inaagihan man. Pag nagsasaralingoy ang mga parasaod, may minsan na kuya man. Na ano ang kapit gani na bakal pero itong kuya na ano kapit gani itong mga suki na talaga bakal ng nyug batag as in iba pang mga pangaipo mga duma digdi nag bababa sa may kuya ano sa may irinutan kan tindahan ni Presko Malaloan. Di sa may tumangkan na Lucky Star Trading. Yan, perming niya gulping mga paratsyenda digding hali sa bukid sa iba-ibang lugar digdi sa Satuyang digdi sa Camarinesur. Bueno, sa sira ang Lourdes T. Ngunya na bulanon medyo talagang nagmahal. 200 ang sarong kilo. Ang sibubog may 180 pero kadaklan na 200 ang bangus 200 manggilaray di nagbabago ang presyo maray pa ining ano ning tilapia nag tataga kibra ang presyo niya iguang kuya ano may ano ni 170 ining sarasaradit 130
0: pag gadana barato na
3: 130 ano, pag gadana pero ini buhay pa ini na ugra sa yelo bako pangaro ko tong mga tanda na kuya na ning warakwak na bituka ini kuya na nin buhay pa piglaw na sa yelo ta ganing makainda maging garpres ko man sana pag pinabakal pagkaaga. So yun din mga nagrabot na mga sira digdi sa merkado publiko kan Sulininaga. And mga para saod talagang pag-amay si may mga trabahong alas 8 sa sendang opisina. Halimbawa ngunya na kuya na nin talaugan sa eskwela talagang si gulping mga nagkahiling kita mga teacher na nagsasaraod pag-araw kaning
0: amay man
3: amay
0: saod
3: at
0: ikaroy para pang sa imong pigi papa eskwela
3: at tulo pa
0: di ano palan oral daw mantener, sustener, disponer, aboner.
3: Iyon, duwang college sa kasarong high school.
0: Duwang college? Ayun ako, magabat-gabat.
3: Medyo ko yan. Hmm.

0: da 30 pesos ang kilo.
1: Dati 24.
0: Oh.
1: Ay, ara mo, an, iyo, gusto mong kutayin ka mga parauma.
0: Oh.
1: Nang bakalon ang sendang paroy ng 30 pesos. Kundi kadaakol kang prosesong agihan. Kung ano-ano ang mga prosesong agihan bago mo bakalan sa imong paroy. So, mas maray itong dumang ka na sa kuyan, sa kumprada. Pag nag-harvester, si kuyan, si Jiri Aspi, taga dyan sa Kasuray Magaraw, siya na nagbabakalin ng paroy. Pag sayang harvester, ano, pag pinag-harvester niya, siya na nagbabakal ng paroy. Medyo, sabi kaya, mahal-mahal. May kuyan man, paduang kamot naman, babakalo niya. Tapos, dadaraw niya man sa pinakadalakulang kumprada. Kaya, piso sana ngayon ang dilin siya. Okay na yan. Grabe ngayon kung sa 50, ay sa sarong sako baga, 50 kilo, 50 pesos magkala sarong sako. Ano, ang kuyan.
0: Pero kulang pa yung pambakal sarong kilong bagas.
1: Iyo. Kuya mga, si Sintana ang 62.
0: May kang Secretary kan Department of Agriculture ka na kaaging si Mana. Igwa nga yan yung price ceiling o price cap sa mga imported rice niya. 50 pesos lang ang suggested retail price. O, magpapabakal ba si Sinta, Sende 4, Sende 5. Mama, nagiginabo ang DA?
1: Saka kuya,
0: anyway, suggested retail price. Suggestion sa naman. O, ang implementation, doon sa nagtitinda.
1: Iyo. O, araw ka nin ko yan, ining probinsya, Hilingonta, mautang nin 200 million inidaag gamiton sa pagbakal nin ko yan, paroy, sa mga parauma, at tangani ngayang dahil na masakitan ang mga parauma. Aber daw, Hilingonta sa mga masunod na aldaw kung maisalbar ninda, ang presyo kan paroy saka ining nagmamahal na maray pa sindat na nagmamahal nin mga fertilizer saka mga pesticidyo grabe ang presyo talagang pero may mga kuyan baga may mga libre na ang Department of Agriculture na banhi ano may mga pang spray so sabi kan iba, mara nga itong nakalista. Pero ito ngayong, hindi man ngayong gabos ng mga parauma na kakaresibikan libreng mga pigpapanaokan gobyerno. Urong na itong sa mga harayong lugar. Okay lang itong mga harani sa kulon. Ta, sabi nga kaya madali na makakuasinda ninda mga libre hari sa gobyerno. Bueno, ipaabot ko lang ning kuyan programa outreach program kan activities kan Philippine National Police Digdi sa Syudad Ginaga. Ining surat ano, ining suportahan uragon as in responsibly nga aki tabangan para mapamaray ang buhay yan ang kuyan yung simpleng programa ngunya ni sa Laga City Police Office alas 9 nina pagkaaga June 1 dyan sa Laga City Police Office yan sa tuwing impormasyon Roy Ranoco
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Troy Ranoco. Alas 4.22 na po. Maray na aga sa mga amay nagmatangon yan. Maray na aga kay sa ina kita kasubago nagpundo. Ah. Eh, Lorena Estefani Baldonasa, nakaantabay na ngunyan. Si Jamaica Villar. Si Jean Ante, nakaantabay man sa Asintado sa radyo ngunyan na amay na pagka-morning. Si Batukan Nilia watching in Surigao del Norte. Nilia, taga Bicol ka ba? Kapag may kanakaantabay dyan sa Surigao del Norte sa Mindanao. Si Cornelio Arquesa nakaantabay man.

0: na shout out dito sa Pandan Catanduanes. Uy, nag-stay ko diyan sa Pandan Catanduanes perang semana ano, ah, diyan sa ano barangay ba ito? Basta diyan sa Pandan. Si Cheryl Barbon, good morning. Si Erwin Elagan, Sambo. Dahan-tabi man dyan sa Magraw, si Becky Dulong. Good morning. Marina Aga, sa gabos niya itong mga maamay ng mga paraantabay. Orat yan ang mga headlines kan Darakulang Barata sa Lado Nasyonal. Antabayanan po nindo. Bagkakaigwaba nin pagbabago na naman sa liderato kan Senado ngunya na Lunes. Sabi ni Senator Trillanes, may mangyayari da. Ah. Ba patalsik na kaya ang numero unong sabi niyang nuk-nuka na sinungaling na si Senador Cayetano? Aren, ang tabayan yan. Palagutang na report, halik ilari Javier Bicolano.
1: Asintado, live report.
0: Good morning.
2: Ed, Marina Aga. Kuyan naman, kabangan na sa naman taon ang natatula para sa 2026.
0: Iyo.
2: Magpaparlagdag naman ang edad.
0: Ako ma, birthday pati ko niya na John. Invitado ka.
2: Pero marina sa nagdalagdag ka nito kung sa dahil na nagdalagdag.
0: Ayan lang. Ha? but sabi yun, goodbye Philippines, Cebu na mi.
2: Enjoy lang yan. Enjoy lang ang buhay.
0: Yeah, yeah.
2: Yan ang laging dapat ang opisina kan municipal assessor. So, opisina kan municipal assessor ang maging sibut sa pag-given technical survey as in boundary verification sa fakultanan kan munisipyo ng Kalabanga as in katayid na banuang kan Bumbun as in mangkang sitad ng Naga as in Baku ang Municipal Engineering Office. Yeah, naging ka-prangkang kasimbagan sa Sintado News ni Municipal Engineer Ramon Pabico pagkatapos na sayang ma-receive ang pipanday na resolusyon kaan na sanggunang bayan nagtutukan sa iyong opisina kang kinakaipuan na survey na iyong gumibugan ang kinakaipuan na survey as in verification sa tunay na linderos kan municipio ni Kalabanga sa Banuang Kambumbuna si Mansa Ciudad ng Naga. Nasa lawig na panahon, naging issue naman alaga sa parating napaglimalimanan kuli ka na napaglimalimanan ka na kaag niya administrasyon durante pa kang panahon ni dating alkalde Robin Medroso at si ni Lipuntong Evelyn Yu Eduardo Severo at si Mang kasayang aking na si Eugene Severo. Pagkatapos na magluwas ang resulta kang cadastral survey na pigasabing ang parte kan Barangay Siyembre niyaon sa Kalabanga nakadalag sa Banuang Kamumbun at man ang Barangay Sibao kan na dapat yaon sa Laukan sa Kalabanga nakadalag man sa Siyudad ng Naga. Alagad si kong kainye Ramon Pabico ang trabaho sa pag-verifikar kan mga linderos kaini may sirarong kansayang opisina kundi dapat nasa opisina kan municipal municipal assessors na sa sayang pagtuod yun may bastante asing kabatiran sa pag asing pagkasabot kan tunay na sukul kan mga linderos kani sa pag-ride na banuan kang Kalabanga si Man kan Siyudad ng Naga. Ulit ang opisina kan Municipal Engineer konsensya naman sa konstruksyon asin mantinasyon kan mga edipisyo tulay tinampo asin iba pang infrastruktura niya ang salado kan lokal na gobyerno kang Kalabanga Kamarinisur. Yan ay sa kong inisyal na informasyon, bareta sa ini sa Asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado, live report!
0: Salamat Larry Javier. Good morning kay Vicky Dulong, Josephine Barbara Andes, and Tita Ulit Okit. Nakaantabay naman ngunyan amay sa headlines yung mga barata ngunyan aldaw. Banga abogado ni Vice President Sara Duterte, masumiter na ngunyan aldaw kansa indang simbag sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Kasi ngunyan aldaw na Lunes, pitsa uno, iyo ang plaso, ultimong plaso kan Senado pa sa sampulong aldaw para simbagon ang banunod sa kadakol ng mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Pwedeng simbagon, darahon duman sa Senado ang simbag o kaya pwede man sa i-email na lang. Ano kaya ang magiging simbag kan legal team? Ha? Batitindi ang mga abogado ngayon. 16 na abogado sa impeachment trial. Mga talagang abogado de campana. Ay, bagong campana. Pagkampana. Campana na yun dyan simbahan. Abogado de campanilla. Mamahal ka na yung bayad. Pirang milyon daw kada sa ano? Ha? Acceptance pa sana. Ay, naku talaga. Oh. Talagang makwarta si Sara Duterte. Sa iba pang headlines yung mga barata, ngunyan aldaw, bagyong si Doming. Lalo pa nagkusog pero paluwas naman sa Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang headlines yung mga barata, ngunyan aldaw, pwedeng magkaigwadaan yung pagbago na naman sa liderato kang Senado, ngunyan aldaw. Sabi kang Palacio, ang Senado dapat nagtatrabaho para sa bayan, bako para sa pipira sana. Sampulo ng bangkay ang nakuha sa nagguho na building duman sa Angeles City sa Pampanga. Ayan ang mga kapira pa sana sa mga headlines na inbantabayan. At yan ang mga detalyes. Or at yan, babalikan ta pagkatapos kani.
1: Radyo Guapito.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency, siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi, Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Eco Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Eco Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapeutic claims.
8: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Daiparadit, Gum. May araw na kumpilit ang tortambay na malipot. Malinin, asin buwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May araw akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan na Patil, Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
12: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ngunyan, alas 4.36 na nin pagkaaga.
12: Asintado. Buena mano.
0: Good morning, Kikin Lian Reales. Nakaantabay naman ngunyan. Deriban kay Francis Calyada. Good morning po. Pabati mong pakamudigdi sa Palestina, sa Yabo, Zone 3. Dagdadaw kay banan ang tulo ko pong aki, si Andrea, si Kolot, si Pablo na naghahalat kay papa niya na si Francis Calyada. Dahil panag-uuli, tulong aldaw na. Oy, baka naghahanap buhay pa man. Ano? Good morning, Kinansi Velasco. Good morning, sa Gabos from La Medalla, Irigan City. Baray na agad yan kay Ma'am Nimpa Valeras Askew sa Irigas Siton. Alas 4.37 na po ng pagka-morning. Bayahapot po ako sa mga amay tamparaan tabay. Ah? Aram po din do, ibinalik na ang subject na good manners and right conduct sa DepEd. Punyon yun yan na semestre sa karalasihan. Sa wakas, ibinalik giraray ang subject na good manners and right conduct. Ano po ang masasabi nindo? Ibinalik ang subject na ininahaloy na panahon na nawara. Pero ngunyan, ibinalik na. Igi daw, aramon ta sa indong komento. Alas 4:38 ni pagka-morning, palugod na report hali kay Melvin Machado.
12: Asintado, live report.
0: Ben, morning.
7: Hello, good morning, Ed. Good morning sa kabusya ito, mga parantabay. Tamayin, ibalik ang GMRC.
0: Ayot ang nanonood na baga BMWC.
7: Bad manners.
0: And wrong right. Conduct.
7: And wrong conduct. Pero sabi nga, kaya ang primero ng dapat manood niya sa lugang harong.
0: Tama ka dyan. So, bakong iasa sa maestra.
7: Ipag-asa sa maestra. Tama kasi maestra man, mag-tripan minsan eh. Parang hinigin mo ngayon kanina mo. Ang gusto na pa yan. Harong ka yan. Iba ganyan. Pero magayon yan. Hindi mo na, takaipan pa ito kung sa eskwilahan na mga dapat mga talaga may good manners ka sa...
0: Sa harong, pag nagkakaisip, dahil daw aday pa nga ng gayong maisip ang aki, pag ang ina, ang ama, gusto talagang tukdoan yung tamang pag-ugali, ng disiplina, aki, pa, pigtitrain na yan.
7: Oo, pigtitrain na bagay. Sipon mo, ang mga pirang edad kang umbo, abang umboy, halimbawa, nag-6 months na, ito nakakawat-kawata na ang aki. Ang primero mag tinutulo, ubles daw nun, oy. Pipapabisa ang aki. Maski di pa man nga nakakasabot.
0: Ang ganyan, bako nang bless, appear.
7: Yan. Kasi, anong problema ni Papa?
0: Ano da?
7: Di, minarama. Itong palad iya na to.
0: Do,
7: idudurdot-dot. Idudurdot-dot. Anong problema ni Papa? Ewan ito ng problema.
0: Iba so,
7: dapat wag yung good manners and right na
0: sa. Nakasagasarong
7: pa siguro magay na issue mo yan. Ituklo sa mga aki talaga sa laugang araw. Bawasan ng cellphone.
0: Eh, puro na baga, puro mga cellphone ang kapot ko niyan. Gabos, nakaturokaw, gabos, nakadrodong-dong. Sige, kalikot. Sige, ay,
7: maski,
0: na. No.
7: Maski ang pamilya, Tami, Ed, magkatarain, kanya-kanyang cellphone ng Google. Higay mo lamang mag-restoryahan na ano do. Eh, maapot kung Pura de los Buenos. Ngayon.
0: Sagoon mo. Kaya, oy, mas ka sa doon ito, Tabig. Ay, dahil nagamang no.
7: Hoy!
0: Ano mo nang nga? Hindi mo napig. Bayan ng cellphone mo.
7: Ito pala sa talinga.
0: Oh, yo. May
7: o yan, Aaron Pen. Yun lang na rin muna. Ang pinaka the best mo niyan sa mga pamilya, balikan itong basic sa laog kang pamilya. Pag kento magatabi, mas ang sinid kang nagakento, Aaron, kung inabot mo niya. Ako inabot ko. Pag inabot ko, nalampasan mo niya.
0: Ano gusto sabihin ganyan?
7: Dainot ka. Inisito yung ganyan yung inabot.
0: Ayaya.
7: Na pag-aala sa isketo sa naga, mapundo ka.
0: Tapos?
7: Mapangurus ka. Ta may
0: makalimbang,
7: angelus ka dito.
0: Makalimbang ang simbahan.
7: May simbahan.
0: Mm-hmm.
7: Nagtatanog iyan. Araw mong alas sa isna.
0: Mm-hmm.
7: Oo. Yan, tingtok lang sa... Tapos ganito, yung all GSIS ganito, araw mong alas 12 na, tamay sirena ang abang kusog. Papatanong ko na yan, ay alas 12 na. Ito mga basic ang ibaralik garo sa tuyo mga kaakian sa laugang harong. Tanganin, bago mag-abot sa eskwilahan, ano na lang, pabalikan na lang ganito sa tuyo mga teachers para dagdag-send ang ano to, dagdag-send ang trabaho. Yung mga teachers man, sabi ka mga aki, kanto ngayon mga teachers ngayon, mga gurang, ngunyan yung mga hubi na ngayon, kaya mas magayon ngayon yan.
0: Mm-hmm.
7: Dahil hindi aram, kung taano ta gurang ang, na ibang gurang ko, kung taano ta arugan ang edad ka mga teachers kayo ito. But sabi yun kayo kaya, naghahaloy sa profesyon.
0: Yan.
7: Ngunyan,
0: dahil na naghahaloy ang buwan. Ngunyan, Pero may stress.
7: Ay, ngunyan, ang teacher, nagtitiktok naman. Kanto, ang teacher kanto, pipapabagal ito. Ice cream day.
0: Yeah. May tortindahan pang diit sa ano.
7: May ice cream day para tindahan sa chair. Patindahan rin ito dyan. Tapos libre lang ito dyan. Pero ice cream day. Pagkata. May mga ano to. Yun yan. Iba na, although ibang panahon, pero ang mga teachers mo niya, pag nakapira-pira ng taon sa serbisyo, nga 15 years, na-retire na baga. Nahabo na. Pero kento ang mga teacher, mas hindi na makaagum. Kaya baga kayo ng teacher.
0: Kaya pala kadato kento mga angot.
7: Kaya bakit rin mga maestro mga angot. Sabi nga para diskitan si mga estudyante. O si Pipinguton.
0: May teacher ako kayo sa English. Sabi niya, basta ano siya, angot siya, angot. Matandang dalaga.
7: Old maid.
0: Use sympathy in a sentence.
7: Ay, pag ganyan. Our house is very big. Sympathy.
0: Araw kayo yung simbaga classmate ko. Araw mo, dinaklag ng eraser. Tinama
7: sa ako. Ay, iwaman akong classmate ka yan. Nasahurihan kang, ano to, tukawan. Nasahurihan kang row. Inagutan kang maestra. Sabi sa moya, Mariano, what's funny there? Uy, tumindog yung tabi, Ed. Smart ang pakatindog. English pati. Ma'am, funny there. It's a man who work in the bakery. Oh. Kala niya, panadero.
0: panadero.
7: Ma'am, panadero is a man who work in the bakery. Oh.
0: Panadero.
7: Dinaluwa.
0: Ay,
7: nako. Tapos kami, kaya kami hindi magsaway. Hindi nga niyan, ito yung kamputan to. Hindi, universidad niya, kaya ko niyan. Universidad, isang din sa mall. Dati ko ito St. Catherine Laboratory School yan eh. Yan po tinong kaklase ko. What's the value of St. Catherine Laboratory School? Ay, what's the value of St. Catherine? Ma'am, Campo Santo. Kalan mo. Ano na ang value? Ang value mo.
0: At tubangan ba kaya baga?
7: Ano sabi yun? Itong karakter yun. St. Santo. What's the value? Ma'am, Campo Santo. Anyway, yun mga, kung hindi ka makinag-agil ka yan, kumakang istorya sa eskwilahan, pag dahil mo na, ugma ang pagklase, baka, ano ka, lonely child ka na, lonely student ka, pag mayo ka ng mga araw ka ng, mga istorya sa laog kang, ano to, eskwilahan. Anyway, and, kusumbangi, maagawan, mga alauna, alas dos, makusog si Oran. Makusog pati ang daguldol. Nagtrotunin nung sana mga pasado mag-aalas tres na sagot sa mga oras na ini. Kaya medyo nag-prepress ko ang panahon. Kaya na medyo makatakot ang hurong-hudog so bangi saka kikilat at talagang sabi nga kayan matarom na maray ang kikilat. Ang laman doon yan kang PNP Blatter sa loob kang probinsya ng Camarines-Sur, may sarong na lamos, may duwang vehicular accident tabi. Ang nalamos, yan sa baduang kang Masakaw, o sharing kang dati.
0: Nag-swimming.
7: Pasado alas 8, suudma, May 31, yan sa Owaiya Beach Resort, Barangay Balugo, Camarines-Sur. Ang biktima, sarong 27 anyos, para umar, residente kang Ucampo, Camarines-Sur. Susog sa kaibahan ka ini, mientras sila nag-iirinuman, pasado alas 12 pagkahapon kang Mayo at 30, digdi sa R&R Beach Resort. Ang biktima, naghali, asin nagkarigos, pasado alas 10 yung paggabanggi. Alas 8 yung pagkaaga, kang sudma, sarong residente nakahiling na yaon sa may Uwaiya Beach Resort, nakahiling sa ding sarong lawas na naglalataw-lataw sa kadagatan. Kaya nag-apunsan yung pag-iriba, ayun na ini. Ito na ang biktima ng Tago Ocampo. Pinagdarapa sa Bicol Medical Center, alagad, ano to?
0: Hindi, doon arrival.
7: Oo. So, siyempre, halawig ng oras
0: ni. Iyo, rayon.
7: Banggi pa. Kaya, ang report lang din guys sa PNP, report on death under inquiry. So, pinag-investigate pa ang mga authorities kung ano sa mga nangyaring kay niyo. Ang sarap ang vehicle accident dyan sa San Isidro. Aba ko San Isidro. Zone Centro, Barangay Andangan, Baaw. Sarong vehicle accident pa nang nangyari. Taga ang Imbelto Ligdi. Riyaw naman sa Bicol Medical Center. Sarong motorsiklo na naman. Ang ano to? Ang Imbelto Ligdi. Pero man, ang sarong incident ng vehicle accident sa Banuan Mangkang Ragay, sa Zone 2 Barangay Agrupasyon Ragay Camarines-Sur. So tabi din mga nanginginot ng mga barata sa Philippine National Police. And ito pala ano to, itong di ba duman sa ano to, itong sa nangyari sa Angeles City, itong may nag-rumpang na ano to.
0: Nine-story na building.
7: Nine-story building. Igwa ang duman-duman, taga Lupi.
0: Ah, talaga?
7: Oo.
0: Ay, na.
7: Mga Sabili ang apelido. Duman sa Angeles City, Pampanga. Di ako na pinag-bibiliran ko niyan sa Banuang kang Lupi, Camarines-Sur. Pinumpirma rin sa tuya ni Vice Mayor Noel Agravante. So, yan ang ano to. Ang, at saan makapapakita yung ibang detalye hindi sa incident ng ini. Ano ba ang asistensya kasi kung paano nakabot naman sa Angeles City, hindi nasabit ng mga biktima dyan sa nasabit ng incident dyan sa Angeles City sa Pampanga. Yan, so, kung dagdag na informasyon, yun namin ang pag-aaga. Melvin Machado, Asintado News.
12: Asintado! Live report!
0: Salamat Melvin Machado. Good morning kay Sir Bob Divera, ang Vice President kang BDO. May managmamata. Sabi niya, tama yan. Ibalik ang subject na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Sa pagtutukdo kan mga teachers, alagad haliunda ang Brigada Eskwela. Kanto man talaga, naman buro Brigada Eskwela, mga estudyante naglilinig, katabang si teacher. Oh, see? Kali, una din mga Brigada Eskwela ng yan. Aram po nindo, ano ta maluyahon ngunyan ang reading comprehension kan mga estudyante? Base yan mismo sa record kang DepEd, ha? Ano ta, ang iba kada maluluya magbasa daw, grade 6 na nagbabasa pero dahil niya maintindihan na siya yung binabasa. Ha? Kawasa, sabi kan ibang mga teachers, ini kaya ngayong paghali kan corporal punishment o pagdidisiplina kan mga teachers sa mga aki. Iyan ang dahilan. Matatagas na ngayong payo kan mga estudyante ko niyan. Takawasa, dahil mo na pwedeng kuduton. Dahil mo na pwedeng patindugon dyan kumayan assignment. Dahil mo na pwedeng makulhaban. Ah? Bawal na or else ang teacher makakasong. Kaya ngunyan nga, mga mansibado na ang mga estudyante. Yan ang problema. Aday, tuto karun tayo pag video buwelo sa yung oras. Palagutan ko ng report hali kay Rick Margi Vara.
12: Asintado, live report.
0: Mar, morning.
13: Morning nga, Sir Ed. Maray na pagkaga sa Gabon. Yan pigya babanggit mo, Sir Ed. Kan giramdum ko lang kang Sabado ipag tukaw ko diyan pagbareta dakula no si sa record kang DepEd
0: na
13: sa 1.4 million na grade 11
0: hamak mo yan.
13: 1.4 million na estudyante na grade 11, 1.3 million diyan ang sinasakit pag intindi ka binabasa
0: yon.
13: Biro-biroon mo, so ibig sabihin yon kakulaon. Ta, sa 1.4 million, 1.3 million ang sinasakit yung hindi ko na binabasa. Sa grade 11 pa lang yan.
0: Alam mo, sabi ka mga teachers, kawasan niya, tawan mo ng assignment ang estudyante. Ang patakar niya kang DepEd, ay bawal niya magtaong niya ng assignment pag Birnes. Kaya dapat niya ang aking relax naman ang isip pag Sabado, Domingo. Ano nga ano mga ginibo? Pag Lunes nga, tinawan mong WBC assignment pag Lunes. O, oh, ayun nga assignment niya nindo. Ay, mayo nga, ma'am. Uma ka nga mga ginibo. Mag-group ka na sana ngayon. Ta, ang guton kang...
13: sala. Ano mga ginibo eh. Kaya, lugod, mayong ginigibo ang mga estudyante, puro sa sana cellphone.
0: Yan.
13: Mobile Legend. Yan, ang nai-reparo ta.
0: Uga pa ito, scatter.
13: Scatter. May tataw na cancer ed sa mga high school. Igo naman daw kayan. Baka, dahi pa man. sa mga college siguro, pwede na may nagagibo na kayan. Pero yung mga high school, pati elementary, matitiba yan sa Mobile Legend. Karabisadong karabisado yan. Pero pa nag-abot sa eskwelahan,
0: mayo.
13: Mayo, dahi kabisado, Sir Ed. Kaya talagang ang DepEd dapat may ibuhon digdi sa tanganing ma-resolve ang problema ni Sir Ed kan mga estudyante. No? O, idagdag talang pala Sir Ed duman sa mga aksidente na pinagbanggit ni Sir Melvin. Diyan sa Libmanan, Kansudma, aksidente man dyan, doon ang motorsiklo ang nagbanggaan sa barangay Bagakay, Libmanan, Camarines Sur. So, irido igdian mga sakay kanito ang motorsiklo. Sa kaiwasan kang tinampo, nagbanggaan pa, Sir Ed, ang duwang motor. Kaya pinag-iingat ang mga biyahero, nagpagirumdum ang mga barangay official dyan, na magdoble ingat sa pagmamaneho and talagang ang dalagan, ano lang, si tama lang, Sir Ed, de pagkapaspas na pag-arok kanila, malikayan ta ang mga siring na aksidente, Sir Ed. Ang sa Sipokot man, ining ban sa kabas, na nagbanggaan dyan sa Sipokot, kanpit sa 30 taman ni Leo, kansarungal daw.
0: Ano, may mga erido?
13: Si Sakay Sir Ed, nagsapo ni gas-gas man, dikit man lang, pero managrabi Sir Ed, ining sakay kang duwang bihikulo. Nagbanggaan ining duwang bihikulong iniyo, and atulos man na aksyonan kan pulis, and may managrabi na erido, Sir Ed, sa pangyayari nga inihiya tabi Sir Ed. So, yan ang mga bareta sa tinampo vehicular accident. And si Kaugma, kakatapos lang kasudma, Sir Ed, ano, sa Suwaitang Bareta, Kaugma Festival, tapos na, kasudma, na kanakaaging banggi, may nagraralayog na bote, plastic bottle.
0: Pero ano, pigsisika ka duman?
13: Ay, grabe, Sir Ed. Pinagsururugan kita duman na paluwason. Sabi ko nga sa isip ko, sulo-sulo lang ako kay Puan Panindong nasa anong or walo.
0: Day mo lamang pig-video.
13: Ang iyo nga, Sir Ed, ang ano, kan time na to, nagali ako sa pwesto ko, naghahanap ako ni saksakan. Ta 3% na lang si cellphone ko, isip ko, pag nag-perform ang bini, day ko makaka-video. So,
0: ano data pig-sisika, kapig papahali ka duman?
13: Ang tiga, uulit-ulit ninda, identified ka ngaya na asinta, taga-asintado.
0: So, ano nga niya kung taga-asintado?
13: Eh, sinasabi ko, ano niya ako problema kung taga-asintado ako? Yawa niya ako, hindi pati, makover ako para sa sarong national news. Ang sabi ko. Eh, di man yung daram, Sir Ed, na nasa, yung connected na ako duman.
0: National ka na.
13: Oo, may yung assignments ako.
0: Saka, eh, dapat yung saka, ibinato mong barita. Araw ganti ganyan mga man si Badong si Isyuk.
13: Saka sabi ko pati, sinabi ko pa naman Sir, ano man niya ako pati kung taga-sintado ako, public niyo. Public. Iyon na to, tigiin susin dami, nagtimbre nga yan na kaluwasong ka na.
0: Araw mo, araw kayo ng ugali, kayo ni Neil Ray, sa totoo lang.
13: Grabe, Sir Ed, ang pangyayaring
0: ito. Araw mo na, dipindi kayo sa gobernador eh.
13: Kung sirimbagan pa kami, duman. Haloy pa kaming nagsirimbagan, duman, harani sa side kang mga VIP. Ta, nasa VIP nga ni ko, Sir Ed, ta, bukod duman sa media ID, natigtaw sa ko, kung mismong organizer, kan Bini, pigtaan pa ako ng pang-VIP para makabwela akong mag-kuha ng mga footage. So hinapot ako sa inyo, inhali sa inyo ito kayo sa imo. Sabi ko, nasa organizer niya ako inayo. Dahil man nag-ano, talagang i-insist din na maski anong sabihong ko, taga-asintado ka. Exclusive lang yan niya, may media man niya kami, Kamsur News ang pigbabang.
0: Yan, yun ang mandatang ugali kang gobernador. Kumo may sarili siyang radio station, kadakol siyang troll farm, may nanay pagpansin sa ibang mainstream media.
13: Yes, sir Ed. Saka ang nakapaano pa duman sa kota, si Loy-Loy na ako nagluwas, grabe na, nagdadakol, labang nagahaloy, tayo na sa duwa lang tulo, na CSU, habang nagahaloy, naging didadakol, nag-aarabutan si iba. So, nagluloy naman kung pagilito, maluwas na niya ako kudugot, pero apo lang kunya ako si Ma'am Ivy, si nagpalaog sa kuligdiyo, tigibanan pa ako, tigayad ako, tigasigaso ako, akong room accommodation duman. So, katong kukuanong ko na si Tripod sa inutan ko, sabi ko, sige kukuanong ko lang niya ako si Tripod ko, pinipirit pa, lumuwas ka na.
0: Ay,
13: sabi ko,
0: kukuanong
13: ko niya ako nganin mo na ang Tripod ko, sabi ko. Ay, talumuwas ka na ngaya. Nagrani si Saro, nagulit ako, kukuanong ko muna ulit ang Tripod ko, tatigwalat ko sa inutan. O sige ngaya, dumali ka lang, kukuanon mo na, lumuwas ka na. Arog cancer, Ed.
0: Ay,
13: so,
0: nako.
13: Yan ang experience ko dyan. Grabe niya ako. Maski nasa public place kita. And malinaw man, naigwa kong media ID and VIP na para makaduman. O duman pa lang, ano man tapagbawalan kita duman, sir. So, yan ang experience ko dyan. Grabe si mga gibo dyan kang CSU. Ano ba daw kung sa iba sir itong gibuhon siguro ako nga ni na experience ko sa inda garubaga ikos na tigsisika paluwas sir Ed guardyado
0: mga abusado sa poder yan.
13: Oo sir Ed, totoo yan. Agiramdam ko pati si mga lalawgon iyo man yan si kaya siguro na identify din akong maray takang nag-cover ako katubagang sa Korodalan. Iyan si nagdurulok man sa ko, tigbibidyuan ako, tigpararanin ako, tigbibidyuan ako habang nagre-report, sir Ed.
0: Pigtandaan ang kapugihan mo.
13: Iyan siguro, sir Ed, si kapugihan tang natandaan. Pero ang pakabanggit ninda kang itong time na tuya, itong makabar ako kang Vini, may nagtimbring niya sa mo. O, may nagsugo. Sabihin, may nagsugo sa inda kang bangging ito.
0: Maman iba.
13: Oo. Palibas sa ara na sa VIP ako, ka-iriba-iba ko si mga arani lang ako sa side kang mga VIP, sir Ed. Saka, nagabot ako duman mga kumbaga, lampas na akong 4 oras duman sa area na ito. Katong maluwas na dugod si Bini, siguro 1.5 hour, saka ako nagluwas, sir Ed. So yan, ang mga kaganapan dyan sa Kaugma Festival na kagurugulping nagkadirismayo dahil sa kadakol tao and nag-adaraklagan ng plastic bottle duman sa venue, Sir Ed. Yan muna ang impormasyon. Yan ang pag-aaga. Rick Margibara, reporting.
14: Asintado, live report!
0: Habol tas to yung pambihirang barata ngonyan al daw, pambihirang talent kansarong babae sa kasarong lalaki, na kaya nindang ihuldo ang sa indang mata o kaya pahuulwaton ang sa indang mata, kakaibang talent ini. Dalanon na po ito yung pambihirang barita ngunya na Lunes.
15: Bistuhon ta po niya to ang babae asin lalaki na nagkakapot kan Guinness World Record sa pinakadakulang pagpauldot kan sa indang mga mata. Siya si Martin Sanchez Lopez kan Uruguay na iyo ang nagkakapot kan Guinness World Record sa pinakadakulang pagpauldot kan sa iyong mga mata sa laba na 19 milimetro. Asin syempre, daiman mapahuri ang babaeng si Kim Goodman kan Estados Unidos na iyo man ang nagkakapot kan record sa babae na may pinakadakulang pagpauldot kan mata sa laba na 12 milimetro. Proptosis, ang medikal na termino na apod para sa abnormal na pagpauldot o pagluwas kansaro o parehong mga mata, gikan sa indang natural na posisyon sa laod kan sa tuyang mga mata. Iyan ang sa tuyang pambihirang Bareta, Ngunyanal daw, Lawrence Santa Maria, Asintado News.
0: Makasabat ka ba kayan, Banggi? Guru, kutipas kan dalaga. Salamat sa Markantabay Ngunyan, si Peter Jasper San Andres, si Andoro Agdoro Apulin, si Ronnie Guevara, sa Surigao del Norte, kiriman si Peter Jasper San Andres, and Delia Santua Piñera and Flor Decina, Alex Alexis and Bite Lumerio, sa Kambalidyo Libmanan, si Ima Bandol dyan sa Yabo, sa Carolina, si Edangkalan. Good morning! Baparam kami, Orachan, antabayan ang barata. Uy, dyan sa Masbate, igwang tinamaan ng kidlat. Apat na gayo ang tinamaan nakasakay sa bangka. Ang details kayo, Orachan. Salamat sa mga amay na kaantabay ngunyan. Mabalik kami, Orachan, sa mga pagbabarata na.
16: Radyo Guapito.
17: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
18: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
19: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
20: Yashano, Yashano Mall.
21: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
22: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
23: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
24: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
25: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
27: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ngunyan, alas 5.12 nin pagkaaga.
2: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guap.

0: Barinaga mga tugang, aldaw na Lunes ngunyan, pitsa uno nagtakan bulan na Hunyo 2026. Sa giyaray, kami po ang sa Indo, mga amay na parabalita, si Ed Bandol, kapartner ko si Roy San Ramon. Para mga tugang sa Indo, kan mga balita, ngunyan aldaw. Ano sa headlines ng mga balita sa lado lokal.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Apat katao tinamaan in kidlat duman sa probinsya kan Masbate. Eba pang headlines kan mga balita sa lado lokal. Bong Rodriguez inapod ng mga talsot ang mga nagpaparakaso sa iya tangan isyang day madagos magkandidatong gobernador kang Camarines Sur.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Banggaan kansarong van asin man bus sa Sipukot. Nagresulta kan pagkairido kan magkapirang persona. Dua katao na lamos. Gadan. Sa headlines, ito yung mga baratang unyan sa lado nasyonal.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ba sumitir ngunyan aldaw kansa indang simbag sa mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Dangon niya na aldaw ang pinakaultimong plaso kang Senado na madawag kang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Dating Senador Sunny Trillanes andam dasampulan si Senador Marculeta na ini batukan dawa sa laog kang Senado.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Sampulo katao na ang na-recover ng mga bangkay sa nagguho na siyam na iskalon na building na nagguho duman sa Angeles City, Pampanga.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Senado, pwede sir magkaigwan na naman daaning pagbabago ng lideratong unyan. Pagkatapos na haros iso ka na kan mga kapwa niya senador, si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Asintado, asintado.
0: Sa headlines, kambarata sa lado international, Russia nagpatanid sa Amerika. Datibaad bagkaigwaning matinding gera ang duwang nasyon. Ulit ang unyan, 5,000 na mga tropa kang militar kang Amerika. Anyaon ang unyan duma nagpreparar sa Poland. Yan ang headlines. Ito yung mga barata ang unyan aldaw. Sa details na kasi ito yung mga barata sa lado nasyonal.

Ngunyan sa detalis na kang barata sa Lado Nasyonal, diretsahan na sinabi kan Balacanang nakaipuhan kan baga naman ang Pilipino ang sarong leader sa Senado. Dada'y maghahasok nin ano man nakaribukan. Sigun kay Attorney Claire Castro, ang palace officer kang Balacanang, konsisay ang pipilion na Senate President, dapat subot na isipon ang kapakanan kan mga Pilipino bako ang kapakanan sa naninda o personal na interest o kapakanan kan magkapirang tao sana. Igon siya, dapat na nagtatrabaho ang mga senador para sa taong bayan, as in bako sa konsisay ba na politiko sana na gustong idepensa.

0: Tangunian, barata pa sa Lado National. Tamang proseso kang lay, as in pagkakataon na nasimbagon ang articles of impeachment na yung pinagsasabing birthday gift o regalo pang birthday kan House Prosecution Panel kay Vice President Sara Duterte, kasabay man kan nagrarani ng pag-trial kan impeachment court. Ini ang pinagpahayag ni Kabataan Party List Congressman o Congresswoman Rene Luis Cu saro sa mga tagapagtaram kan panel. Sinabi pa man yan na sana sa birthday ni Vice President Sara Duterte matupad na ang wish kan mga namunwa ang Pilipino. Ang haloy ng pinaghahalat na pag-atubang sa proseso asin paninimbagan ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Congresswoman Cu, dahil dapat pagsayangon ni Duterte ang pagkakataon na magpaliwanag sa taong bayan sa Senado. Urog na na nainot na ining pinag-iwasan niya ang pagdadangog duman sa Justice Panel sa Kongreso. As in, nagparapahayag ini na maatubang da siya sa proper forum. Ini na ang proper forum na atubangon niya ang impeachment trial duman sa Senado. Tinawan ni doon pamankan na Congresswoman na dapat ang mga allegasyon na ini kay Vice President Sara Duterte personal niyang atubangon, ninhulita ang mga akusasyon na ini ang pwedeng makakonvict sa iya o kung dai man bapawaran siya nin sala sa mga akusasyon kontra sa Vice Presidente kam Pilipinas. Iba pa niya itong barata sa Lado Lokal, mga nagbalgal kan trapiko sa Kalabanga na natawan ng ticket kay puhan isettle tanganing day hagupon nin kaso sigon sa Philippine National Police. Ang detalyes hali kay Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
2: Dakol ang hagupon na nina kaso pag day pinagtawan na lugar o pinag-settle daan na sindang mga violasyon sa trapiko orog na sa pinag-ignore sanaan na sa indang na komiter na violasyon sa Pilipina National Police. Yan ang naging kompirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo kahana banuan ni na Kalabanga Kamarinisura na nagkakapilan ng mga may violasyon sa trapiko ang na katalaan na pandarahan ni na walang tumares ni na hulita day ninda pinag-iintindi na arigluhon o isitil ang sa indang simple sa lang violasyon sa trapiko pwedeng magdakula asin makasuhan makulong ni na pirang bulan kung dai makapian sa tulos ang simpleng mga violasyon ang mayong helmet, mayong driver's license, mayong ORCR ang sa indang mga motorsiklo ini subot higot na pinagpapasunod kan PNP sa banuan kan Kalabanga Kamarinisur.
3: Ini po pagirumdum duman po sa mga nagkatirikitan, hindi po sa mga traffic violation, hindi po sa banuan ng Kalabanga. Same do po niyong isettle. Dahil kapag dahil nito po ni Pig Settle, luluwasan po ang muning warrant of arrest and kami po mandadakop. Dadakopon kamo dahil lang po sa indong violation, digdi po sa traffic ordinances, digdi po sa banuan ng Kalabanga.
2: Partikan payag ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo ang pamayo kan PNP sa banuan kan Kalabanga Kamarinisur para sa Asintado News. Roy Ranoco reporting.
1: Asintado Live Report.
0: Alas 5:23 ng pagkaaga sa iba pang barata sa Lado Nasyonal. Pinaghagad kan abogado ni dati

Presidente Digong Duterte sa International Criminal Court, Trial Chamber 3. Daliwat na ipasyararom sa medical exam at ang 81 anyos na dating Presidente kang Pilipinas, tanganing maaraman subot kung kaya pa kaining mag-atubang sa trial o paglilitis katakod man kang kasong crime against humanity. Sa sarong pitong pahinang pleading na may pitsang Mayo 25, sinabi kan mga abogado ni Duterte sa panginot ni Attorney Peter Haynes, daan nainot ng medical assessment ay pinagsagibo pa sana sa pre-trial stage. Kaya kinakaipuhan daang liwat na ba-examine si Duterte kung baga ano ang kamugtakan kan salud kaini para sa formal na paglilitis kan kaso. Ipinagtawanin doon kang depensa na ang korte ang may obligasyon naliwat na ma-examine ang salud kan dati Presidente kang Pilipinas kung baga ini may kakayanan pa na mag-atubang sa impeachment trial. Ini ang pinagpagigibong palusot na naman ngunyan kan abogado ni Duterte. Yan inulit na pirang beses na nagkaiguan ng pagkakataon sa pagdaog kang kaso. Habo lamang mag-atindir ang dating Presidente kan Pilipinas. Dapat subot na mahiling giraray ta kansarong simana nagturutumbada si Duterte. Alagad po sabi man kan mga abogado kang biktima kan extrajudicial killings. Nagdadrama na naman si Digong.

0: sa iba pa niya itong Barata Ngunian, Barata Salado, lokal. 41 anyos na Mr. Sabao Irido, kan ini pagtatagoon kan duang persona. Ang detalye sa aramong tahali kay Rick Mar Guevara.
1: Asintado, live report.
2: Iridong pinag-aragapan na idara sa ospital at sarong 41 anyos na mister. Makalisining pagtatagaon ni nagkapirang beses kanduang parauma. Duman sa banuaan ni Baaw Camarinesur. Pasado sa report kan Baaw Municipal Police Station nangyari ang insidente ng pananaga. Pasado alas 10 ninaga kan sudma sa Zone 7 Barangay San Rafael, Baaw Camarinesur. Sigun sa investigasyon kan mga kapulisan, mientras na nagpaparigos ang biktima sa sarong Burabod o Bukal, harani sa saindang residensya kan biglang mag-abot ang duwang mga sospek asin pigkumprunta kan mga ini ang nagpaparigos na mister manungod sa aloy ng day pagkakaintindihan kan mga ini. Ang diskusyon ni Puli sa mas mainita na sirimbagan hanggang sa pinagtataga na ni nagkapirang beses kanduang sospek na sinda Jeric Buslon, 26 anyos, soltero, asin si Christian Buslon, 23 anyos, soltero, parehong parauma asin parehong residente kan Barangay San Rafael. Ang biktimang si alias Joel, 41 anyos, may agum, sarong laborer, residente man kan kaparehong barangay. Huli kaini, nagsapo nindakul ng mga tama nintaga sa Manlaylay na parte kan hawak ang biktima na pinagtrabang na darahon sa Bicol Medical Center para mabulong sa pursuit operation. Nadakop tulos kan mga kapulisan si Jeric asin ang kasabwat kaining si Christian ang pinagsurrender man sa mga otoridad kan sa iyang ina, kaibahan ang sundang na ginamit sa pananaga. Sa kunyan, yaura sa karsel, kan Baaw Municipal Police Station, anduang sospek asin panagos pa man ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad manungod sa nangyaring pananaga. Para sa Asintado News, Rick Mar Guevara.
1: Asintado, live report.
0: Sa iba pa niya itong mga barata sa Lado National, nagpagirumdom ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa paggamit kan tubig dahil sa hababa na da sa minimum and operating level kan Angat Dam at paginutan na pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Sinabi kan NWRB Executive Director Revillo David Jr. na bumagsak na sa 173.4 meters ang water level kan Angat Dam na mas hababa sa 180 meter na minimum na operating level. Sigun kay Revillo, nagpuna sinda na magpasunod kan contingency measures. Pagkatapos na magpaluwas ang pag-asa, kan El Nino Advisory na posibleng maghaloy hanggang Disyembre daa ang El Nino. As in, umabot pa sa inot na parte kan taon 2027. Oratyan sa tuyang pagbabalik, 10 ng bangkay ang nakuha sa nagbagsak na building duman sa Angeles City, Pampanga. Mientras tanto, liderato kan sinado pwedeng magkaigo na naman yung pagbabagungon niya daw. Plano talagang palayason sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang details kan Oratyan sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.

0: Masahe.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alamang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalan Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalan Tours, 96@yahoo.com.
0: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Oras ko niya, dala 5.36. Iba pang barat ako niyan sa Lado Nasyonal padagos ng pinagbabantayan at pinagkukumpirmar kang gobyerno ang report na igwang mga bagong istruktura dahil pinapatugdok ang China duman sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal. Higun sa Department of National Defense, Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dawa sa ditsana ang sinambitang issue. Kinakaipuhan in the inning monitor ang Baho de Masinloc makukuhas 124 nautical miles sa suldo pa ng Partican mainland Zambales as in laog sa 200 nautical miles exclusive economic zone kang Pilipinas. Iniman ang makukuhas sa 472 nautical miles hali sa Hainan, China. Ang sinambit ng lugar o shoal dahil sa airborne control kan China poon pa kaintong 2012 maski na nga ni Mayo igwaning 2016 arbitral ruling daan Baho de Masinloc o inapod na Scarborough Shoal o Panatag Shoal traditional na fishing ground kunsain dahil dapat na paghigpitan ang mga parasira. Bad trip na naman si Secretary Gibo Chidoro kan Department of National Defense kan maaraman ang bagay na ini uyan sa iyang pahayag sa mga taga-media.
10: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Baho de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, pinabantayan.
11: This landmark ruling affirmed the fundamental principle that maritime entitlements are derived not from, quote, historic rights, unquote, but from international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sovereignty and territorial integrity of all states, which must...
12: Sa iba pa mga nagbabagang mga balita sa Lado Nasyonal, kinakalkulong maabot sa 26 hastang 28 milyones na mga estudyante ang maklase o maralaog sa eskwelahan para sa school year 2026-2027 na maarangkada sa June 8 basado ini sa report kan Department of Education. Sabi ni DepEd o sabi ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, padagos ang preparasyon kan ayon sa kabali na ang pagpakaray kan mga classroom asin man paghahanda kan mga teachers para sa burkasan nin klase. Mapuon subot ang early enrollment o nagpuon subot ang early enrollment kan nagtalikod na bulan na Enero asin nagpapadagos sa ngunyan kinakalkulong sobra sa 1 million ang kabilugan na bilang kan mga teaching asin non-teaching personnel kan DepEd. Sa teacher to student ratio, sinabi ni Andaya na ideal ang 1:30 sa low level as in 1:45 sa high level. Alagad maabot subot ini sa 1:55 sa matataong lugar arog na sana duman sa National Capital Region asin man sa Calabarzon. Kadakol man subot bagong item ang DepEd asin tinawad do na awad-awad ang bilang kan mga teachers para sa padangadang na school year. Mientras tanto, mantinido man subot sa 136,000 ang classroom backlog kan ahensya. Piga hihinali naman subot ang procurement asin man distribusyon kan mga bagong textbook asin man learning materials mientras na temporaryong magamit ko na nininaapod na supplementary learning materials asin man lesson activity sheets an mga estudyante.
9: Eba pambarata sa lado lokal, ika-41 death anniversary ni dipuntong Congressman Kirwin Miranda. Pigigirom dumungon yan kasunod kan sarong bulan selebrasyon kan 78 charter anniversary kan syudad ni Naga. Ang detalye sa likid Joel Solina.
0: Asintado, live report.
13: Amang bunya na ang daw, sa unaw kang bunyo ang simpleng nga seremonya sa pagkaungkontra asing pagbagdirundo. Idipuntong Congressman Juan Kirubin Miranda, iparama sa ika-4th death anniversary kaini. Kapuntod kang dating kolonel yan sa Santo Niño Memorial Park sa Balatas. Papanginutan na ni Daagkan ni Lenny Robredo kay riba mga miyembros ng sanggunan panglungsod na pinamamayuhan kang presiding officers kay, o officer kayo na si Vice Mayor Gabby Burtado. Ang simpleng seremonya kay riba ang mga City Hall Department Heads, mga empleyado, Naga City Police Office, Public Safety Office, asing mga akadima sa pagtaong-on ba asing Red Day yung ceremony sa puntod kang dating guerrilla leader, Bantang Kumbaka Guerrilla Unit, nasarong guerrilla group sa Bicol na nagbangsaming laban na kontra sa mga Hapones kang World War II. Ang taong 1946, pinombrahan man ni dating Presidente Manuel Rojas si Juan Miranda bilang representante kang inot na distrito kang probinsya kang Camarines Sur, ang pinakainot na Kongreso kang Pilipinas o post-war Congress durante kang Commonwealth Government. Yan ang pinakagmanday man kang bill para man sa charter kang syudad ng Naga na naaprobahan sa kapasugang kang RA PO5 na pinarumahan na ni Presidente Elpidio Quirino ang Hunyo 18, 1948. Sinyadman ini kang pagpuon kang mga sarumbulan na mga nakalinyada aktibidad. Katakod naman kang 78 Charter Anniversary kang Sudad ng Naga. Para sa Asintag News, Joel Solina.
9: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, sa Hunyo 4, ipinagtalaan kan Senador ay pagpapadagos ang subot pagdangog sa subot anomalya sa flood control projects digdi sa Pilipinas. Ipinag-anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbibilog kan sarong Blue Ribbon Subcommittee dahil subot ang matutok sa pagpapadagos kan investigasyon. Ang pagpapadagos na ini kan investigasyon iguda ang pangapudan na hali sa ibang mga senador, kabali senador Amy Marcos, naliwat na ang buksan ang investigasyon sa anomalya sa flood control na imbelto ang magkapirang senador, asin man kadakol ng mga congressmen. Sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, damayo na ang pagbabalga sa rules kang senado, ang liwat na pagbubugtak ng subcommittee kan Blue Ribbon na panginginutan mismo kan may kasong plunder ng unyan da si Senador Marcolita. Uyang pahayag na yan de Senador Cayetano.
14: Eh, hindi po bawal ha. Nasa rules po yan. All the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin.
12: Sa iba pang mga nagbabago mga balita sa lado nasyonal, Paman Giraray, kinastigo ni Senate Minority Leader Tito Soto III ang pagparapakalat ni Senator Amy Marcos ng fake news maaparapit subot itinutulod niyang charter change na tibaada ng naghali sa source na halabaan ko ang talinga. Sinabi kay ni totoong nakipag-meeting siya kay House Speaker Faustino D. kan Abril sa Sarong Casino Hotel kung siya nagka-istoryaan sinda sa kawat na golf sa gudang mapadalagan sa Chacha. Sinabi pa ni Soto na dawa no rin dai siya nagsusuporta sa pagsusug o sa paghira sa konstitusyon kung kaya siguradong sala anako ang impormasyon ni Senadora Marcos sa iyang source.
9: Iba pa niya itong barata ngunyan, barata pa sa lado nasyonal. Dagsakat na sa Bali, 10 katao ang na-recover na bangkay sa nag-guho na building duman sa Angeles City sa Pampanga. Susog sa impormasyon, kasod ba igwapang nadagdag ng mga bangkay na na-recover ang mga autoridad? Alagad nagre-reklamo na ngunyan ang mga nagigibokan search and retrieval operation. Dinuli sa grabe na ang masangsang na parong na naglalakop duman sa pinangyarihan kang pagguho kang building. Pati naman ang mga pagtaraid na mga residente sa nagbagsak na building ang nagre-reklamo naman sa dai na maagod na parong hali man sa mga nagkagardan na mga obreros sa nagbagsak na building sa sinambit ng lugar.
12: Mapakalat ang Department of Labor and Employment nin kinakarkulong nasa 240,000 na mga obrero sa enterong nasyon puon ngunya na aldaw June 1, 2026 bilang partikan preparasyon para sa burukasan in class school year 2026-2027 o mas bistado bilang Brigada Eskwela. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino, matabang ang mapartisipar ang mga benepisyaryo kan programang tupad sa pagdinig, pagpapakaray, asin man pagpipintura nin mga pampublikong eskwelahan sa ilarumkan taunang Brigada Eskwela. Kinakarkulong nasa 5,000 na mga eskwelahan asin haros 240,000 na mga classroom ang sakupkan programa sa pagkipagtabangan kan Department of Education. Sa ilarumkan sinambit ng programa ang mga obrero matabang sa paglinig sa mga sa classroom, mapakarainin mga raot na mga pasilidad, mapintura ni mga school buildings, siniba pang mga trabaho na kinakaipuan antes o trabaho na kinakaipuan trabaho antes sa magpuon klase. Sinabi pa kang Department of Labor o beto kang programa bako lang ipreparar ang eskwelahan para sa burukasan ng klase kundi makataonin na tulos-tulos na hanap buhay sa ribu-ribong displaced workers sa manibibang parte ka nasyon. Biglala umang sarabay, ilalansar ang programa sa manibibang riyon kabali na Ankaraga, digdi sa Bicol Region, Calabarzon, Siribapang, lugar duman sa Metro Manila. Nagsasagibo naman subot ni mga koordinasyon asin pagkipag-meeting ang mga regional office kan Department of Labor asin man DepEd ng aning sirtuho na mapapakarayan ng implementasyon kan sinambit ng proyekto. Ang Brigada Eskwela, iyon taon ang programa kan Department of Education na may betong ipreparar ang mga pampublikong eskwelahan sa paagi kan na pagkakasaro kan mga teachers, mga magurang, lokal na gobyerno at sinibapang sektor kan komunidad antes magbukas ang panibagong kabtang kan ereskwilahan.
9: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal, 9 Infantry Division kan Philippine Army may bagong mobility assets. Ang detalye sa like Melvin Machado.
0: Asintado, live report.
15: Sobrang basa sa labat Major General Alvin Almasen, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army sa kadagdagan ng mobility asset na pinagpandara sa 9th Infantry Division Philippine Army. Sinabi kayo ni na kulang may tatabang sa senda, particularmente sa senda mga trabaho sa misyon, kang 10 light truck, sarong coaster bus asin sarong Egypt, kanakalisal daw, ginibo ang blessing, kang nasamit ang mobility asset asin man ng prayer blessing para man sa mga bagong pasilidad sa 9th Infantry Division Philippine Army, particularmente sa mga edipisyo na ipinasairalom sa renovation, mga bagong tugdok na classroom as in command post. Mientras tanto, tinawan doon sa sayang mensahe ni Major General Almase ang responsableng paggamit kang nasa bitang mga lulunadan para sumot mapakinabangan in haloy ka mga soldado sa Kabikolan. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
0: Asintado, live report!
9: Iba pang baratangon yan sa Lado National, by Pasabog. Si dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagtitistigo niya sa impeachment court kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Trillanes na kung iguana siyang mga pasabog kay ito, kan magkaiguaning hearing duman sa Kongreso and House Committee on Justice, bas grabe ngon yan ang ipapasabog niya na mga impormasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Da pwede sir initungkol na naman sa mga bank account kan Vice Presidente asin man kan sayang agom na si Attorney Mans Carpio, da subot igwaning laman na 6.7 billion pesos. Da idot nang sinabi ni Trillanes da ang drug lord na si Sammy Oy iyo ang pirming nagdideposito bulan-bulan ng milyon-milyon sa account ni Attorney Mans Carpio, agom ni Sara Duterte, asin sa account man mismo kan Vice Presidente na si Sara. Sinabi pa man niya na digdi magkakaburulgaran kung bagat kaipuhan pang pagtiwalaan si Sara Duterte. Dinulita sa impeachment trial, tutugutan na ang mga bank managers de bulgar ang kadakul-dakul ng bank account ni Sara Duterte asin kansayang agom asin digdi mabubulgar kung siyarsay ang mga nagdideposito sa sendang mga account kay bana na ang mga operator kampugo pati naman ang mga drug lords.
12: Dapat konsideraron ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbaba sa sayang pwesto bilang leader kan Senado tanganing maibalik ang kaayusan asin pagkakasaro sa halangkaw na katilipunan kan Kongreso o duman sa Senado. Inian bagay na ipinahayag o naging reaksyon ni Senador Aquilino Coco Pimentel. Ginibo ni Pimentel ang pangapudan kay Cayetano hulita na handal subot siya sa presenteng estado kan Senado. Napuon kan na makatukaw si Cayetano bilang Senate President, nagkaribok na ang Senado. Nagtutubod si Pimentel na nahandal ang pirang mga senador sa presenteng kamurugtakan kan Senado as sinagduduwa-duwa kung gusto pa kanining maging parte kan upper chamber na dahil nagagana mientras ang iba man naghanap ni inaapod na better unifier. Dakol kaya nagtutubod na daigayang kaputan nintultol ni Cayetano ang Senado huliman sa garo naglalawag sa isip kay ni Anpan sa diring interes. Kaya huli o matatandaan, apuera kipimintil kadakol man ang mga nangangapudan na bumaba na sa pwesto si Cayetano iyan kung igwa pa siya nin kasusupgan.
9: May bug na nga ni. Iba pang baratangon yan sa Lado National, disganado si Presidente Bongbong Marcos sa mga kontrobersiyang kinaimbueltuhan sa Senado. Sa entrevista kang media, sinabi kang Presidente kang Pilipinas na nakakawaraning gana asin respeto ang nangyaring unyan sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan pagkatapos na si Bato ipesa irarom sa kustudya kang Senado, dawa na nga ni igwaning warrant of arrest halis sa International Criminal Court. Apuera kay ni sinabi pa man kang presidente na kaintong panahon ninda da ilamang daan ang yari na arong kay ni na hababao na ang paghiling kantao sa mga senador asin ang mga senador man garopuro na sa drama asin kariribukan asin diskusyon sa mayong kabanungdanan ang pinaggigibo. Sinabi pa man kang presidente kang Pilipinas na si Bongbong Marcos na peke mampalan ang sinabing baradil-barilan sa Senado o yan sa iyang pahayag.
16: Parating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Rilon. Sabi niya, Papa, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things it's embroiled in. I hope they figure it out soon.
17: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, lilimitaran kan Senado ang mga miyembros kan midyang makover sa pag-file kang company Vice President Sara Duterte kan sa indang simbag sa Article of Impeachment ngunya na Lunes, June 1. Iyan pagkatapos sa tawan ng deadline ang opisina kan Vice Presidente sa pag-sumitir kan sinambit ng simbag poon ngunya na alasutsong aga sa good atya na lang nabanggi. Sa duwang pahinang advisory na ipig-issue ni Senate Secretary Jose Luis Montales, sinugo kan na Senado and Office of the Senate Sergeant at Arms na sirtuhon na ang media access limitado lang sa second floor for security and operation reasons. Limitado sana sa mga official kan impeachment court as in miyembro kan legal team kan Vice Presidente ang access sa Office of the Secretary na madulukayan sa 6th floor consign duman ipa-file ang simbag kan Article of Impeachment para maging tultol ang media coverage. Ibinugtak ang Quezon as in Mantolentino Function Room sa 2nd floor bilang media holding as in coverage area sa nasambit ng event. Iibahan ang Vice Presidente as in miyembros kansayang legal team sa mga room na ini para sa saindang press briefing. Binawalan pa ang mga miyembros kan media na magsagibring interview sa hallway, sa corridor, sa elevator, kaya man sa stairwells. Sinaba pang point sa laog kan gusali kan Senado.
9: Sa iba pang barata sa lado lokal, 27 anyos na soltero na taga-Ocampo nag-swimming sa Pasakaw. Alagad dahil niya sa nang butod na ugadana. Kasod ba ang detalis halik kay Rick Margie Barra.
18: Asintado, live report.
19: Nadukayan na nagpapataw-pataw sa kadagatan kan Pasakaw, Camarines Sur ang Mayo ng Buhay na lawas kan sarong 27 anyos na soltero sa report kan Pasakaw Municipal Police Station. Sigun sa istorya ni alias Ranilo, sinasabi kay ining habang nagiirinuman sinda kay iba ng biktima bandang hapon kan Petsa 30 sa R&R Beach Resort sa Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur. Alagad pasado alas 10 banggi kan magbuhat muna ang biktimang si alias Norbs, 27 anyos soltero, sarong Parauma, residente kan Ocampo, Camarines Sur, para magpasiring muna sa tubig, tanganing maglangoy-langoy muna. Alaga dahil na ini, nakabalik pa, asin bandang alas 8 kinaagahan o kansuudma, kan mahiling ang lawas kan biktima, kan sarong residente kan Barangay Balugo, na nagpaparigos sa dagat. Tulos sindang na utulos siyang naghaga, dintabang asin na pinagdara ang biktima sa Bicol Medical Center sa siyudad din Naga, kan mga nagresponding miyembro, kan MD Araremo Pasakaw, alaga deklarado ining mayo na nilbuhay. Padagos ko niya, naginigibong follow-up investigation kan mga otoridad, tanganing maaraman kung pagkalamos mananggad ang naging dahilan kan kagadanan kan 27 anyos na soltero kan Ocampo, Camarines Sur na nag-swimming sa Banuanim, Pasakaw. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
18: Asintado, live report.
9: Kuyan, good news, magkakaigwaning dakulang rollback o pagbaba sa presyo kang krudo, gasolina sin diesel ngunya na simana. Susog sa impormasyon, inibase man sa Mean of Plats duman sa Singapore, as in foreign exchange average na nakaaging apat na aldaw, pwedeng magbaba da ang presyo kang diesel ng 7.50 hanggang 9 pesos kada litro. Bantang ang gasolina naman pwedeng magbaba sa 4.50 hanggang 7 pesos kada litro. Sinabi pa man sa report, na kanakaaging mga aldaw, nagbaba ang presyo sa world market kang produktong petrolyo, kung kaya magkakaigwa ng rollback ngunya na simana.
17: Ibabalik naman katugang kan Department of Labor and Employment o DOLE ang sa indang orihinal na 5-day work week arrangement epektibo ngunya na aldaw. Ini pagkatapos permahana ni Labor Secretary Francis Tolentino ang sarong memorandum na nagbabalik kan standard work week structure para sa gabos na bureaus, services, regional office man attached agencies kan DOLE kan nagtalikod na petsa 28 kan Mayo. Matatandaan kabali ang Department of Labor sa mga ahensya sa gobyerno na nagpautob nin compressed work week bilang pag-utob sa Memorandum Circular Number 114 kan Office of the President na nagsusugo sa mga ahensya sa gobyerno asin mga instrumentalities na istriktong adaptaron ang Energy Conservation Protocol kasunod kan pagbungkaras kan giyera duman sa Middle East. Piga authorizer man kan Memorandum Circular 114 an alternative work arrangement arong kan 4-day work week tanganing pababaon ang energy consumption kan public sector na pagraman ang konsumo sa kuryente kan DOLE huminuros sa 113,560 kilowatt hour kan February 2026 sa 100,720 kilowatt hour kan March 2026 kasunod kan implementasyon kan compressed work week. Mientras tantong ang fuel consumption man kan ahensya buminaba man sa 4,722.85 liters sa 3,752.63 liters sa kaparehong panahon o may bawas na 970 liters. Siniguro pa kan ahensya na dawa mabalik na sinda sa 5-day setup. Ipagpapadagos paninda ang implementasyon kan energy conservation measures.
9: Orat yan sa mga balita sa lado lokal. Apat katao duman sa masbati tinamaan kang kidlat. Dua ang interong nagrabi. Mientras tanto, Bong Rodriguez inapod na talsot ang mga taong nagkakaso sa iyang unyan. Tanganida ang Desya makadalagan bilang gobernador kan Camarinesur. Ang detalis kaya ni iba pang mga darkulang balat o lokal sa Aratchan sa muyang pagbabalik.
18: Radyo Guapito.
20: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
21: Siyempre naman.
20: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
22: Wow! Gustong-gusto ko yan!
20: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Dongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
21: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
22: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
20: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
21: Healthy na?
22: Pampaligaya pa.
20: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
21: Basta may black,
22: may balak.
20: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
23: Kaka-art, kaka-art.
24: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
23: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
24: Tiwala sa 4 Superfoods?
23: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
25: Power Cells Herbal Capsule.
23: Tiwala lang sa araw-araw.
26: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
28: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nangunaan telepono. and road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
5: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 6:09 nin pagkaaga. Gunyan sa detalyes na kan sa mga barata sa lado lokal duman sa probinsya kan Masbate. Apat kataong gayo nasakay kan sa rumbangka ang tinamaanin kidlat. Susog sa initial information, ang sirambit ng bangka nag-island hopping duman sa Buntod Sandbar, asin ini pabalik na suwot sa daungan kan tugbungan sakop kang barangay nursery sa Masbate kan tamaan ning kidlat ang mga pasayro kan dosing o nakonsain ang bangka iguan dosing gayong mga pasayro. Ang bangkang dimotor na nagbiyahe hali sa Sandbar duman sa Masbate City. Susog sa impormasyon, apat na gayo ang mga natamaan kan kidlat, asin dua digdi ang napurohan. Ang sarong nagangaran Ernie, 33 anyos, asin sarong na o sarong anom na bulan pa sa nang baby o sanggol. Ang dua pang biktima parehong tagaduban sa barangay Usab sa Masbate City. Pagkatapos na magduong subot ang bangka, duman man ini pinagtabangan kang City Disaster Risk Reduction Advancement Rescuers kan sa mga tinamaan kang kidlat duman sa Masbate City.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, apwera kan iba pang mga eksena sa katatapos lang na Kaugma Festival sa Camarines Sur, trending unyan ang sarong karikature sa social media. Ang karikature na iniluwas kan si Ferris Gazette na may nakasurat na Kaugma. Sabi kan si Ferris Gazette na pigsurat kan sarong Kervin Claudio na kadakol mga taga-Camarines Sur ang natawanin pagkakataon na madalan ang bini. Mientras na iba subot na waaranin pagkakataong makatanom nin binhi. Susog pa sa gaset na sa tahawkan na selebrasyon na may mga boses subot na luhay-luhay pinapatuninong mga paraumang dai na makapagtanom bako subot sa kakulangan nin tiyaga kundi sa kawaran daga na mauuma. Sa ngunyan, sabi pa sa gaset, may pasindang ka kayang makapagtanom nin binhi, alagad may diretso subot sindang magtanom nin anggot.
3: Iba pang barata inapod ni Bong Rodriguez na talsot ang mga taong nagsasangat sa yanin kaso sa COMELEC. Yan inulita, takot na ang magkandidato garay siya bilang gobernador kan Camarines Sur sa programa kan Sabado digdi sa Asintado sa radyo ni Bong Rodriguez. Kaibanan si Gigi Vargas, sinabi kay ni na mga talsot at mga taong magkandidato garay sinda takot na magkadaraog magirumduman na kinasuhan daa sa Commission on Elections and Bank si Bong Rodriguez kasong kriminal huli sa peke daan pag ipinagsumitir kaining bali ang impormasyon pinagsumitir banunod sa iyang Certificate of Candidacy kanang telikod na eleksyon kan 2025. Nasabi pa man sa impormasyon daan reklamo naggapon sa pinagsangat ni Danilo Pindacamba asin Benaventura Bron Sanguad kan Agosto 11, 2025. Segunda sa record, ipinagdeklara ni Rodriguez sa iyang Certificate of Candidacy na residente siya kan Dison Apartment, Pamon Village sa Barangay Palestina, Pilicamanes Sur, asin na 11 sarong taon na dahil siyang residente digdi bago ang eleksyon. Sigon kay Bong Rodriguez, aron kay ni mga pigni nervyos nang unyan, da kalaban niya sa politika, kadakol ba ni Ubra, tanganing ulangon, an liwat na pagkandidato niyang gobernador.
4: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, nagtutubod si Congressman Nelson Digaso na marirusulbiran ngapit na panahon ang problema sa kakulangan ni mga korte sa 5th Judicial Region sa 3rd District and Camara ng Sur pagkatapos maaprobar na sa House Committee on Justice Sinman, House Appropriations Committee and House Bill 2362 as in 5548 ni Digaso na madagdagan ang korte sa Naga sa Calabanga as in man sa Pili, Camara ng Sur. Sa entrevista kan media sa Orulay Distrito kan Sabado, sinabi ni Digaso na ang approval na ini kan duwang komite maresulta para dagdagan ni nasa walong mga korte o nagresulta para madagdagan ni nasa walong mga korte ang tercer distrito. Kinababalehan niyan kan tigsarong RTC as in Family Court sa Calabanga tulong MTCC in city sa Ciudad de Naga as in Municipal Trial Court sa Banuaan in Pili, Camara ng Sur. Nagdalaom si Digason, dakula ang maitatabang kainitanganing madangog na ang kinakarkulong labisubot sa 1,000 na pending na mga kaso sa RTC Calabanga. Sa presente may tigsaro lang subot na RTC as in Municipal Trial Court sa nasambit ng banuaan samantalang ang coverage area kaini sakop pati ang mga banuaan kan tinambak as in man si Roma Camara ng Sur sa Ciudad de Naga. Kulang man ang tigsarong regular regional trial court as in man sarong family court as in tulong municipal trial court as in sa banuaan in Pili. Kulang man sarong Municipal Trial Court. Mientras tanto, apuar ken siniguro pa delegasyon na matabang pa siya para sa pagpapatugdok ng mga pasilidad o Hall of Justice kan sinambit na mga korte urug na sa Calabanga. Uya si Ligason.
0: Well, kan Committee on Justice forward po siya sa Committee on Appropriations to determine itong budgetary requirement, personnel resources or personnel requirement si judges, si clerk of courts, si mga empleyado sa kada korte, nag-decision po ang committee na i-recommend na for approval si creation of courts in Calabanga, in Naga City, and in the municipality of Pili. So makakatabang po ini para sa mas marikas na pag-decision sa mga kaso na isinasampa sa satuya pong mga husgado. Nakaanda po kita magtabang para sa construction kan Hall of Justice sa Banuan po kan Calabanga.
4: Partikan na mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
3: Iba pang barata sa lado lokal, nakaandam na ang kadakol-dakol na mga wheelchair na ididistribuer sa mga bay kapansanan digdi sa Camara ng Sur. Ang pagdistribuer kang wheelchair pinanginutan mismo ni dating board member Carlo Batalya na iyon ang unyan ang pabayokan Citizens Crime Watch International. Magkakaigwa ng distribution sa Del Gallego as in magkakaigwa man ng distribution ng wheelchair sa Pamplona. Alagad digdi sa Naga gibuon sa Hunyo 7 sa Robinson's Mall ang distribution kang wheelchair para sa mga talagang nangangaipo kaini na nagpalista na digdi sa asintado sa radyo.
4: Bigla lang umang isiserbi na ang unya na aldaw June 1 ni Mayor Lenny Robredo ang suspension order laban sa punong barangay kan Concepcion Pequeña. Iyan pagkatapos suspenderonin sarong bulan kan sangguni ang panlunsod si Kapitan Francis Mendoza matapos mapatunayang guilty sa kasong simple misconduct kasin simple neglect of duty kan sangguni ang panlunsod na ipigsangat o matapos na isangat kan lupon taga pamayapa kan Concepcion Pequeña huli subot sa day pagpapasweldo pagparapantabuga sit pagtanggal subot sa trabaho kan kapitan sa mga ini matatandaan duang semana na nakalis kan desisyonan kan plenary sa sangguni ang panlunsod ang sinambit ng kaso alaga day ngo na ini ipinautob kan alkalde Kanaga susug sa source kan Sintado News gusto subot kan alkalde nagibuhon daang o na gusto daa kan alkalde nagibong sakto sa rong bulan ngunya na June ang paglakaw-lakaw sa pwesto ni Kapitan Mendoza enot naman nagruluwas ang mga barabareta na nag-alangan subot ang alkalde na eserbitulos ang sinambit ng suspension order.
3: dawa na nga ni paluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Doming. Magdadara pa mangyara ininin mga pag-uuran digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Asin iba pang partikan kabikulan. Ini ang susog sa Tropical Cyclone Bulletin No. 13 na pinagpaluwas ngunya na amay na pag-aga kan pag-asa. Sigon sa impormasyon, ang bagyo ang paluwas naman sa par alagad huri man sa habagat na nagpupuunang unyan, magdadaraman yung pag-uran-uran digdi sa probinsya ng Camarines Sur.

0: masusunod ang timetable. Matatandaan ka na kaaging simana na aprobara na sa third and final reading sa House of Representatives ang nasang bitnang bill na nagtataong kadagdagang 25 anyos na prangkesa sa Kaso Reco 1 asin Kaso Reco 2 para makapag-operar o makapag-distribuyer ng kuryente sa mga consumidores. Uya si Congressman Ligason.
1: And itatransmit na po ito sa Senado. Oh, pareho po sa House of Representatives, maagi po siya nin first reading, second reading, and third and final reading. So mahanap po kita duman nin mapapakiulayan as in ma-sponsor can propose bill. Hopefully within the year, matapos po si proseso sa Senado, ang pigaadit ko lang po iyo ang dakol na kasibutan na inaatubang po ngunyan kan Senado, including of course itong impeachment. Hopefully in between the conduct of impeachment trial, matukar man po as in maasikaso man mataonan nin panahon si mga urgent and pending bills including what is called as local bills. So, kabali na po dyan itong prangkesa para sa Kaso Reco 1 and Kaso Reco 2. Okay.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
2: Sa satuyang pambihirang barata, tampok ang sarong babae sin lalaki na may kakayahan na pauldoton ang sa indang mga mata. Ini pambihirang talent kan mga taong ini na bibihira sa naan na kagigibo ka ini asin sinda nakasibining award sa Guinness Book of World Records. Sa tuyang pambihirang barata, hali mismo direktamente duman sa London, England, de Loren Santa Maria.
3: Bistuhon ta po niya to ang babae asin lalaki na nagkakapot kan Guinness World Record sa pinakadakulang pagpauldot kan sa indang mga mata. Siya si Martin Sanchez Lopez kan Uruguay na iyo ang nagkakapot kan Guinness World Record sa pinakadakulang pagpauldot kan sa iyong mga mata sa laba na 19 milimetro. Asin syempre, daiman mapahuri ang babaeng si Kim Goodman kan Estados Unidos na iyo man ang nagkakapot kan record sa babae na may pinakadakulang pagpauldot kan mata sa laba na 12 milimetro. Proptosis, ang medikal na termino na apod para sa abnormal na pagpauldot o pagluwas kansaro o parehong mga mata, gikan sa indang natural na posisyon sa laod kan sa tuyang mga mata. Iyan ang sa tuyang pambihirang bareta, ngunya na aldaw, Loren Santa Maria, Asintada News.
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, liwat tinawan doon ni Congressman Nelson Ligason ang tultol o pasil na transportasyon as in leadership sa Cabarene Sur ang saro sa mapabwelta sa mauswag na turismo as in ekonomiya sa probinsya as in sa Ciudad de Naga. Sa saiyang simanahan na press briefing sa Orole Distrito, sinabi ka na kongresista ka ni Katulong Distrito, inisubot ang dahilang kuntano tapadagos ang saiyang pagsibot sa kampanya na mapuna na ang dekada ng nakatenggang reorientation o rehabilitation na project Kanaga Airport na sangunyan. Nasa 1.63% pasanaan performance kan patrabaho, taday pa makapuon ang kontratista por medyo kan paliog subot na presyo kan dumping material sa sin nababantayan pa subot kan mga tauhan kan sarong politiko sa Cabarene Sur. Maray na lang ta napuna na ang massive rehabilitation kan andaya asin Maharlika Highway sa o maray na lang tapupo na ang massive rehabilitation kan andaya asin Maharlika Highway sa July ngunyala taon. Tinawan doon panaligasyon, mahalagang mapunan dawa ang pagpapalawig sa runway kan airport. Alagad ang problema sa gugunyan susog ki ligasyon, padagos pang pigpa para padipisilan o padagos subot pigpa para padipisilan ang kontratista.
1: Dahil mayo kitang maray na air transport facility, apektado po ang ekonomiya ta. Si mga empleyado dyan sa Naga Airport, mahihira ka. Nagpaparabawas si empleyado po dyan. May nawawaran in trabaho, may nawawaran in hanap buhay. Remember, this is a national project, national government project. Bako po ini proyekto kan provincial government. Proyekto po ini kan Department of Transportation. As in, inulit ang proyekto kan national government. Dapat nagtatabang po kita. Sigabos na pwede magtabang.

0: ang dapat magtabang. Pero anong nangyayari po ngunyan? Pinapadipisilan po ang contractor. Dahi nakakadeliver nin dumping materials, quarry materials. Taano, binabantayan po kan sagip kalikasan. Binabantayan po kan JAR Security Agency.
1: Mientras tanto, nahandal pa si, sinabi ni Ligasyon na nahandal siya sa posibilidad na dagos ng mawarang biyahe ng eroplano sa Camarines Sur kung padagos na makulang ang mga pasahero sa Naga Airport. Ulit na dati ang dating nasa 200 subot na pasahero kan Naga Airport to Naiya Flight. Ngunyan, nag-aabot na lang sa 25 sagkod 30 ang pasahero kan Naga to Clark International Airport Flight. Uya pa si Ligasyon.
0: Pero ngunyan, ang biyahe na Naga Airport to Clark, ang sakay po kayan, 25 lang na pasahero o kaya 30. Taano po na nasasabi ko. Tinawanan po akong kuyan data kan OIC kan KAAP dyan po sa Naga Airport. Baad po nga ni mag-abot ang panahon na mawarang kitang biyahe yung Naga Airport to Clark. And mind you, daiman po araal daw ang biyahe. Si pagpunta mo sa sarong lugar from one place to another. Yan problema, makaigdi ka sa Naga, aabuton ka din pirang oras. 6 to 7 hours. Ang gusto po kan mga nagtatransak, investors, negosyante, and even other travelers, ordinary businessman, si turista, both international and local tourist. Ang gusto po kayan, makaabotulos sa destino niya.
1: Parte kan mga naging paliwanag ni Congressman Ligasyon. Uring bareta niya tungon niyan, bareta na sa Kinabanin Sports and bareta sa Kinabanin Karawat at Dunsendo kan NCF Tigers.

Sa kinaman karawat, natapos na makatugang ang paghahadi kan Oklahoma City Thunders. Iyan pagkatapos na panginutan kan halangkawon o garo na toko na si Victor Wimbanyama an San Antonio's first sa saindang pagkuakan tukawan sa NBA Finals. Ini pagkatapos na pabakasyonon na kan Spurs ang Thunder sa sadir kaining natad sa saindang bakbakan sa score na 111-103 sa Game 7 kan Western Conference Finals kan kaaging Sabado, Domingo digdi sa Pilipinas. Huli kaini sa asagupa una kan Spurs ang New York Knicks sa sering maarangkada sa maabot na Miyerkules, Huwebes digdi sa Pilipinas para sa finals na gigibon sa San Antonio. Ini ang primerong pagbuwalta kan Spurs sa NBA Finals puon kan 2014 kung sa'y nasungkit nindan ikalimang kampyonato kan Prangkesa.

0: Yan, so yung Barata Ngunya na Lunes, pitsa 1 kan Hunyo 2026. Sa pangaran kasi yung mga pag-iriba sa News and Production Department, sa control, kay niya to si Terde Berdejo, Angie Salcedo as in man, si Jimson Brinya. Good morning sa mga kadalan ngunyan sa Facebook Live, Agdor Apolline, Ronnie Gabara, Sione Reyes, Yole Ono Desal, Maxima Oliver, Chris Carneria Palguera, Fred Deliba, Fidelibad Lourdes Sina Altes, Martis Buena, Roselyn Serio, Sosa de la Cruz Palacio, Alin Sagala, Iba Domingo Pitel, Jumar Ariola, Sandy Buenviaje, Ronald Sumayaw, Los Biminda Mendez, Julieta Montero, Tisti Liwasares, Edith Perua, Miles Lim Soles, Sonia Bagadjong, Romeo Robas, Felix Villarta, Ami San Juan Calayo, Adrian, Lisbeth Nicole, Norma Calarisa Rosales, and Banil Bilardo Ingwero. Sa YouTube, nakantabay sa 202 live, ngunyan na pag-aga, sa Facebook 148. Sa pangarang siya pag-iriba, iniyan sa Indong mga amay na para balita.
1: Hindi po si RSR.
0: Si Ed Bandol, Diyos Mabalos, kan sa Indong pag-antabay.
2: Sa Indong nga ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6. 34 na po ng pag-aagang. Oras pong ini, dara po sa tuya mga tugang, kang S&J Hardware Plus, asiman kang Atlantic Bakery. Sa S&J Hardware Plus, gabos na items, less 10% off. Puon po sa simento, aggregates, saka mga tiles. Kompleto po gabos yan sa S&J Hardware Plus. And syempre, igwama po si Daning ang lugar ninda mga tugang, air condition as in may elevator sa para sa mga senior citizen na pwede pong magdyan sa S&J Hardware Plus. Magpasiring na kamo sa second floor para mahiling ang gabos ng mga furnitures. Discounted the prices, magbisita po sa S&J Hardware Plus on Facebook, Google Review or Facebook Review. Less 5% on next purchase, mga tugang. The rest, the items, dahil po kabali dyan ang cement saka RSB and the rest, items pwedeng-pwede. Applicable po sa kabus ng mga items na nasa first floor, dahil po kabali ang mga furnitures. One discount at a time, dahil pwede na discounted na ang ibang mga items, may additional discount pa. Home credit, pwede na rin. Installment for BPI and S-Twist credit card. Pag bulk ang mga orders, nag-accept po si Daning Delivery, available po mga tugang, pero may charge po yan mga tugang. Magdiyan na kita sa S&J Hardware Plus. Tandaan po nindo ang S&J Hardware Plus. Nasa tungod lang po yan kan Shell Station, Concepcion, Pequeña, Naga City. Hari nilang sa may Holy Rosary Major Seminary. And apwera kayan mga tugang, tandaan po nindo, Atlantic Bakery. Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sa hindang ikasisintang taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning worth 60 pesos na mga tinapay, automatic igwana po kamo ning raffle ticket para makabali kamo sa raffle draw. May chance manggana po ning brand yung motorsiklo.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lulingkod, si Joe Sabal, ini po ang Asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Ang enot na arangkada kan mga bareta, dara po sa tuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Daraman po sa tuya mga tugang kang daraman po sa tuya mga tugang kang LTO Pamplona.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Barayta ko na sa kamugtakan kan panahon.
0: Asintado Weather Update.
1: Mga tugang, aramon ta si Doming. Kumpasain na po si Doming. Aramon ta pinaka-latest. And nagdeklara na po ang pag-asa na naglaog na po ang habagat. Aramon ta yan sa paagi ni Ariel Samudio kan DOST Pagasa, Legazpi City. Ariel, kumusta ang sa tuyang panahon? Ano ang magiging panahon ta? Kumusta si Doming? And kumusta ang paglaog ng habagat? Good morning, Ariel.
2: Okay na aga po. Tama po, nag-monsoon kang pizza 30. So, nasa habagat season na po kita. Ang update man sa bagyong si Doming na napili man nila nasa typhoon category. As of 4 a.m., ring lumata ng Sedrocan Bagyo sa distansyang 655 kilometers east-northeast kang Itbay at Batanes. Iguan ni Kusong Lindoros na haran na sa sentrong nag-abot sa 130 kilometers per hour as in may pagbugso kang Doros na nag-abot sa 160 kilometers per hour. Nag-iiro ni sa direksyon na panorte-norte Solnupan sa rekasman na 15 kilometers per hour. Nang napili man na mababa ang tsansa na mag-landfall inyo sa anuman na parte kang Pilipinas, asing kundi magbago sa ansayang pagkiro, posible man na nasa luas sa inyo ng Philippine Area of Responsibility sa Atsan nin hapon. Alagad pinapakusugman kan bagyong Doming ang southwest monsoon o duro sa bagat. Kung sa'yo nakaka-apekto man inyo yung southwest monsoon ngunyan duman sa Central Luzon, sa Southern Luzon, pati naman sa western section kan Visayas. Higit sa kabikulan sa maghapon ni dahil man sa southwest monsoon, nilalauman ang napangaluro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtama na duros na halil sa timog Solnupan ang mamamatayan na may banayan hanggang sa katamtama na pag-alod kang kadagatan. Ang heat index ngayon sa maghapon, posible pa man mag-abot sa 39 to 42 degrees Celsius. Ang saldang nagsira ang alas 5:17 ngayon ni Naga, masulupat siya na alas 6:08 ng hapon. Nadigli sa DOST Pag-asa, Argel Samudio.
1: An baratang yan sa panahon, dara po sa tuya mga tugang, kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Kung kita po may plano na na mag-renew kan sa tuya po mga rehistro sa mga auto, tandaan po nindo mga tugang, ang car registration dahil nindo paglingawan para dahil maging kuluro man sa tuyang mga bihikulo. Poon po sa mga sedan, SUV, mga truck, jeep, iba pang klaseng sasakyan, pati motorsiklo. Darahan na po nindo yan, mga tugang duman sa LTO Pamplona. Yan po dyan, Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Madali yun po na mag-renew kan sa tuya pong mga rehistro dyan. Kompleto na, one-stop shop na, kaya sararuan na bagsak na lang, sararuan na lugar na lang. May drive-thru pa sinda para maging madali. Air condition po ang sa indang waiting area. Kaskas, gabus na kaipuan nindo yaw na po sa laog ng compound. Kaya day na kamo magpapara luwas pa. Iwas init, iwas stroke pag nagre-renew na. Si mga gusto na mag-amay, mag-renew, pwedeng-pwede na po. Pasyar na kita dyan po sa Naga Star Prince, LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Ang masunod ng mga bareta, baretang nasyonal, dara po yan sa tuya mga tugang kan GLE Driving Academy asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Tinatauan sa naabot alas 7 ng banggi, tangani magsumiti kang sa iya pong counter affidavit. Si Vice President Sara Duterte sa pagsumiting article of impeachment laban sa iya kan Kongreso. Sigun sa Senado, hahalaton daa hanggang alas 7 ng banggi ang sa iyang counter affidavit. Pwede na ining ipadara personal o idarahon kan sa iyang mga abogado o pwede man sa paagi kang email sa Office of the Senate Secretary bilang paghahanda sa posibleng personal na pagsusumite. Nilimitaran kan Senado ang access sa ibang parte kan building tanganing si mga autorisadong opisyal lang kang impeachment court na mga membro kan legal team kan Vice Presidente ang tutugutan makapaglaog sa building. Magiging mahigpit ang pagbabantay ngunyan lalong-lalo na takon may mga ipoprosesong mga dokumento. Maging ang mga membro kan media ang paglilimitaran man ang sendang access. Pinahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa impeachment trial ang planong emienda sa Senate rules manunungod sa remote participation kan mga senador. Tangani da ang maging an na mga senador na mayo makapagpartisipar sa pagdangog kan reklamo laban sa Vice President kan Pilipinas.

0: Sa iba pang detalyes kan sa toyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal paman Graray o lado nasyonal. Dahil na nakatiyos si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagpahayag kan sa iyang pagkadismaya sa nangyari sa Senado. Bako daini ang dating Senado na sa iyang kinababalihan kan mga panahon. Dawa pa nga ni ikatong mga panahon na halos magkasurunodan sindang naging senador ninda Noynoy Aquino. Asin iba pang mga kalaban sa politikang mortal kan pamilyang Marcos. Sinabi ni BBM na talaga nakakadismaya, may fake padaang baradilan. Biyantras tanto, nanginginot manggiraray si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey sa 2028 presidential race matapos makakuha ng 51% kumpara sa 41% ni dating Vice President Leni Robredo, mantang 8% na mga respondent man ang nagsasabing undecided pa sa pagpili kung si Sai. Sa ginibong survey poon Mayo 3 hanggang 7 sa 1,500 respondent sa bilog na Pilipinas, dakula ang kalamangan ni Duterte sa Mindanao na kunsay nakakuha ini ng 91% na suporta laban sa 7% ni Robredo. Halos tabla ang duwa sa National Capital Region, mantang nanginginot si Robredo sa Balance Luzon, 55% laban sa 33% ni Duterte. Samantalang nanginginot man si Senador Erwin Tulfo sa Vice Presidential Survey na may 46% laban sa 38% ni Senador Robin Padilla. Nagluluwas man sa survey na 83% kan mga Pilipino ang interesado sa 2028 election, asin man na ang internet ang panginot na pinagkukuanan ng bareta kan pinagkukuanan ng bareta base sa nag-respond sa survey kang Pulse Asia. An mga baretang sendong na inanyog, dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Si mga maadal na po magmaneho, obligado na kitang mag-agi po sa theoretical driving course, obligado naman kitang mag-agi po sa practical driving course. Ngunyan, ang GLE, itatabangan po kamo para makapasar sa theoretical driving course and practical driving course. May mga matitibay po sindang mga driving instructor na kayang-kaya pong magtukdo sa saindo sa tamang pagmamaneho, defensive driving, asin man pagsusunod sa mga batas sa trapiko. GLE Driving Academy, haon po dyan sa LTO Pamplona, ang pinaka-main branch. Gawaman po sila ng branch dyan po sa Panganiban, tungod lang po kang Kusina Conchita. Win-Win Hotel and Resort, pinakadakulang resort sa Kamsur. Igwa po din duwang dakulao na swimming pool para sa mga adult at siman mga children. Igwa man po sinda mga tugang ning rooms para sa mga gustong mag-overnight. Mga darakulaan na pagtitripon, bagay na bagay po ang lugar na yan. Dahil Pikiti, maiwas ang parking space. Igwa po ning function hall para sa mga indoor activities. Bagay man ini sa mga wedding reception, gathering, reunion, asin man maging beauty contest. Seminar, assembly, asin kung ano-ano pa. Pasyar na. Barangay de Losario, Pamplona, Camarines Sur. Pakilike lang po ang sedang Facebook page, Win-Win Hotel and Resort. And pwede po kong mag-inquire, pwede po kamong mag-pabook para sa sendong activities. At yan, prarangkahan.
1: Radyo Guam.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ng unyan, alas 6:50 na po ni pag-aaga. An oras na ni, asin ang programang prarangkahan, dala po sa Toyakan Bicol Access Health Centrum. Mga tugang, malabo ba ang paningin ng ating mga mata? Para po, para bang may hamog o alapaap sa ating mga mata? Madali ka bang masilaw, lalo na kung gabi? Posibleng katarata na yan. Tunay na maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin na ang mga mata ay hindi dapat tinitipid. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modernong technology at detalyadong pag-evaluate sa ating mga mata. Sinisiguro namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City, simula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito na ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment or inquiries. Sa paningin, di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Dahil sa Access Health Eye Center, alaga ang inyong mga mata.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang senyong lingkod, si Joe Sabal. Magiribanan po kita sa tuyang programa. Sagkod kitang alas 7. Ini ang prarangkahan, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Tapos na po ang halos sarong bulan na kasiributan kan Kaugma Festival. Ipinagmalaki ni Gobernador El Rey Villafuerte na successful ang Kaugma Festival. Napaugma niya si mga nagdyan sa Kapitolyo, dyan sa Kamsur Uptown. Nag-ugma, ninulit kadakol-dakol po mga performers. Ponski Glock 9, Four of Spades, Lola Amor, and ang pinakang finale, iyo po ang grupo, ang pinakasikat na P-pop group sa Pilipinas na Bini. Malat, ang sabi pa kan gobernador, inaapod ang unyan ang probinsya kan Camarinesur na Kaog Machela. So nagugma. Ugma ang Kapitolyo. May mga bisita. Data pig-expect. Yaon nga ni si Sandro Marcos, ang aki kan presidente. Si Mayor Francis Zamora na ispatantaman, ilingta po sa mga post. Ang Mayor kan San Juan na may planong mag-senador, nagpupuna pong magpamidbid. Si Sandro Marcos, napapabareta po sa raw sa magiging kandidatong senador kang administrasyon. Kaya nag-iikot-ikot na sa bilog na Pilipinas. Anyway, back to Kaugma. Tapos na ang kasiributan. Nag-enjoy ang mga opisyalis kan probinsya. Pati si sa indang mga supporters, asin si ibang mga nag-dyan. Sa pinakapinali na concert kan Bini, na allegedly uminabot da sa 153,000 ang attendees. Mga tugang, panahon naman tanganing mag-report si Gobernador El Rey Villafuerte. Ta sabi niya baga, ining kaugma, madara ning turismo. Madara ning oportunidad. Dakulaon ang dadarahon kani, mala ta magiging global festival na ang kaugma. So it's about time na sabihon niya pera po ang ginastos kang probinsya. Taisip po nindo, taano ta nag-de-demand kita ng araw kani. Deta po pigbiblame si mga nagjaran, okay, nag-enjoy. Habotang maging killjoy, habota pong sawayon ang kaugmahan kan lalong-lalo na ang mga hobiness, si mga inaapod na mga blooms, na mga fans kan Bini. Data po big uulang yan. Dapat ang festival is part kan sa tuyang kultura. Pero mas magayon ko ta na igwa kita ning festival makitang inaping parauma. Mayong parauma na nagihibi tanawa rampo ning uma. Mas magayon nagkaugma na ugma man si mga parauma dyan sa Kamsur Uptown. Dailang iraot ning buot kan Kapitolyo. Okay, nag-enjoy ka mo. Nag-ugma ka mo sa kaugma. Ginamit nindo ang resources kan gobyerno to enjoy. And nag-enjoy man talaga si iba. Pero tandaan ta po, igwang nagmumundo. Si mga farmers na hanggat ngunyan dahi pa po nagkakabarayadan. Kan Kapitolyo, pagkatapos na i-expropriate ninda ang daga, iyan pong pig... Ano yan? Pigibuhan kan kaugma. Iyan si mga uma na hanggat ngunyan da ipa po nagkakabarayadan si mga landowners, si mga CLOA beneficiaries. Da ita po paglingawan yan. Mayong maraot na magkaigwa kita ning Kaugma Festival, part ini kan sa tuyang tradisyon. But, mas magayon ko ta na nag-ugma na mayo maning namundong para uma. Ngunyan, tapos na po si activity. Siguro, si mga nag-ugma, mag-demand po kita. Si nag-enjoy, mag-demand man kita sa Kapitolyo, kay Gobernador Villaforte na mag-financial report man lamang. Pira po talaga si gastos, pira ang bayad nindo duman sa bini. And ano ang return kan paggamit nindo kan taxpayers money, kan resources kan gobyerno sa probinsya. Taano po tapig sasabi ta ini? Dahil sa pagiging killjoy, dahil sa pagiging kontrabida, kaya po niya pong mag-report. Mismong ang sa iyang MC, saka duman sa kaugma, amis kaugma, ang nagsasabi, ha? Dahil dapat mag-demand kita ng accountability. Nadahog nindo si Josa, si Joy Barcoma, si Miss Philippines Earth, sabi niya baga, duman sa hapot niya, ha? Dapat mag-demand kita sa mga politiko ning accountability. Honesty. Day dapat ini voluntary, dapat mag-demand. Ta mga politiko sana yan, sabi po ni Barcoma. Kita butante, kita ang nagburuto sa senda. So mag-demand kita ning accountability. Part kan accountability is transparency. Pag sinabi mo po ang transparency, ang prinsipyo kang transparency, dapat at abot sa pinaka-ultimong sintabo. Kan sa tuyang kan taxpayers money, i-report mo sa tao. So ngunyan, haputunta na si Gobernador Villaforte, pira po ang ibinayad mo sa bini. Tabasi po sa Google, ang bini, hababa na po ang 15 million ang sa indang talent fee. O kay Glock 9, 4 of Spades, and other mga celebrities, mga performer, gurano po talaga si binayad and gurano po si gastos kan sa tuyang probinsya. Baka pwede man pakireport man po tabi sa mga taga-Kamsur. Taano? Kasi po, ang Kamarinisur halang kahon ng inflation rate. 8.9 ang inflation rate ta. Ha? Kitaan may pinakahalangkaw na inflation rate sa anum na probinsya kan Bicol, kita po ang pinakahalangkaw. Saro kita sa mga tios na probinsya. Hilinga po nindo sa Google. I-Google nindo. Sigun sa Philippine Statistics Authority, ang Kamarinisur kabali sa 10 pinakatios na probinsya sa bilog na Pilipinas. Paki-search po nindo, paki-validate nindo ang sinasabi ko. Ha? Kung kita ang saro sa pinakatios na probinsya, halangkawon ang satuyang inflation rate, hababaon ang satuyang economic growth, daog kita kang Sursogon, daog kita kang Camarines Norte, daog kita kang Albay, pang-apat lang kita sa may economic growth. Kung siring, dapat bang igwa kita kani? Okay, may kaugma. O ano ang programa mo para ma-elevate ang pagbuhay kan mga tao? Ha? O yan o, ang statistics, Philippine Statistics Authority ang nagsasabi. O, ang satuya pong Statement of Receipts and Expenditure Year 2025 sa Bicol Region, daog kita kan Sursogon sa income. Oh. Ang Kamarinisur pandua, daog kita kan Sursogon in terms of local sources. Taano? Isipon mo si oh, nagpaparakaugma kita, nagpaparagarastos kita kani, di narata si Bini. Tama daw na igwa kita ning arog kani. Okay. Kung gusto kan mga taga-Kamsur na arog kan din. i-report man lamang sa tuya. Pira po si ginastos nindo. Ha? Pira ang ginastos nindo digdi sa mga darakulang event na ini. Gigibuhon dani ng global, magiging global festival sa interong sa anum na probinsya kan Bicol, kita lang ang nagdagos ning festival. Si Albay dai dinagos, si Camarines Norte dai nagdagos kan send ang festival, si Sorsogon dai nagdagos kan festival. Si Catanduanes dai po nagdagos kan send ang festival. Ang Kamsur sana ang talagang nagdagos kan festival. As a taxpayer, we must demand transparency. Transparency ipaaram sa to. Tandaan po nindo, itong mga scholar na pinag-urobligar magdaralan, si mga nakapirerol sa Kapitolyo na pinag-urobligar magdaralan, ini po, gabus po ini taxpayers' money. Ha? Bako man po ining personal na kwarta kan mga nagtuturukaw sa Kapitolyo. Kaya, we must demand transparency in order na masunod po ang inaapod na accountability. Guminastos kita ning arog kaning pagkadaradakula. Ano ba? Inibang halangkawan na inflation rate, mababa na? Guminastos kita ning arog kaning pagkadaradakula, digdigdi si Bini. Ang economic growth kan kamsur, malangkaw na ba? Guminastos kita ning arog kaning pagkadaradakula. Ang airport ta ba mahahama na? Mapapakaray na ba ang tinamputa? Dahil na ba kita pagpaparapasarambahon para sa mga ayuda? Gabus ba ini mariresolbiran? Dahil po sa sobrang ginastos ta sa kaugma. And iyan po ang ihaputa sa liderato kang Kapitolyo. Kung ining sinasabi ninda na ang pagdagos kang kaugma magriresulta ning halangkaw na turismo, oportunidad, trabaho, asin kung negosyo o kung ano pa, ipahiling ang resibo, ipahiling ang resulta. Kung igwain nining dinarang income, gurano. Gurano ang ginastos, gurano ang dinarang income. Tangani pong mahiling ta na totoo ang sinasabi ninda. Without this, without computation, without resibo, pag mayo sidang ni-report sa taho, gabus po ini puro pampolitika sana.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle as in Land Transportation Office. Dahil po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ang unyan, mga tugang, alas 7, Jesning pag-aaga. An oras, daramang giraray po sa tuya, mga tugang, kan EO Executive Optical, EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical, love your eyes.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
2: Salamat po sa tuya, mga tugang, kan Bimig Feeds.
7: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Halay na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na urig asiman mga manok. Kaya kung kita po may planong mag-piggery sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
8: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
9: Joe Usaban.
8: Sa asintado, Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Sa headlines, kanso to yung mga nagbabagang mga barreta enot sa lado lokal.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Senador Kiko Pangilinan, dahil pag-iraray pinupunduhan si dating Vice President po niyan, Mayor Lenny Robredo, na kumbinsi ron mag dalagan bilang presidente kan Pilipinas.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Gobernador El Rey Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur ipinagmalaki. 153,000 daa ang nag-attend sa pinaka-highlight kan Kaugma Festival, ang konsyerto kan P-Pop Girls na Bini. Samantalang 1.5 million mandaa ang nagdalan online. Kaya very successful daa ang Kaugma Festival, as in gigibuhon na ining global festival.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Banduho case, bubuhayon giraray, sabi ni dating piskal abogado Carlos Cortez. Abogado Cortez saka ang pamilya mabisita giraray sa NBI Ngunyana Aldaw.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Sarong 57 anyos na babae nagbabalyo sa tinampo sa Libmana na bodala ng motor gadan. Bypass operation sa Naga, Saro Dakop.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Sarong 27 anyos na soltero na taga Ocampo nag-swimming sa Pasakaw, nako ang lamos gadan.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Poultry farm sa Kalabanga na grabe ang langaw, linaog ning parahabon, inubos ang mga electrical wires.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Sa sports, June 4, iyo po ang Game 1 kan Best of 7 Series. Entry kan San Antonio Spurs, asin man kan New York Knicks sa NBA.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Samantalang sa palarong pambansa, Calabarzon, hinubaan po ning Corona ang Davao o ang Davao Region, Davraa sa finals kan basketball.
1: Asintado, Asintado.
0: Samantalang NCR, iyuman giraray ang pinakang champion sa medal tally.

0: Ang headlines kan mga bareta, dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plaza sinman kang Atlantic Bakery.
1: Asintado! Asintado! Bareta alas 7!
0: Ang ino tarangkada kan sa tuya mga bareta, dara po ni sa tuya mga tugang kang Best Cafe Day, everyday with Best Cafe.

0: Mga tugang sa detalyes, kanso to yung mga nagbabagang mga barata, inuton tapo ang pinakang mainit na barata kan Aldaw. Ngunyan pong Lunes, June 1, sa pinakamainit na mga barata, daiman giraray pinupunduan ni Senador Francisco Kiko Pangilinan na makumbinsir si o Francis Pangilinan na makumbinsi si dating Vice President Muñan na Mayor Lene Robredo Canaga na magdalagan bilang presidente kan Pilipinas sa pagbibisita kan Senador sa Bicol kan nakaaging simana. Sinabi kan Senador na talagang sagud gunyan dahi nagpupundo ang sa iyang pagkumbinsi sa dating Vice Presidente si man Mayor Lene Robredo Canaga na magbagupakan sa iyang desisyon. Matatandaan si Robredo, nagataram na na talagang mayo siya ni kaplano-plano na mag-seek ning higher position o magdragan sa national position. Matinir lang siya sa Naga City as in posibleng digdi na siya magretiro sa pagiging politiko. Sa entrevista kan media kay Senador Kiko Pangilinan, sinabi kani na nag-aasa sinda na ang naging pahayag ni Robredo babaguhon pa. Uya ang naging pahayag kan Senador.
1: Tama ka, dapat si Lenny tumakbo. She has to reconsider her decision na maglokal. Ang clamor ng publiko ay good governance, lalo na ngayon. And so we are doing our best to convince her. Pero ang pinakamaganda, pag taong bayan na mismo ang tumatawag at nananawagan na lumaban siya, eh palagay ko, makukumbinsi rin siya. Idalangin natin yun. First, Bicolano president, di ba? Ang...
0: Kan magbisita si Senador Francis Pangilinan sa Albay, nakaulay man kani sa aeroplano ang Mayor kan Pamplona na si Mayor Boss Awi Agustin asin nagpromesa inining tabang sa banuaan kan Pamplona lalong-lalo na sa mga proyekto. Dali-dali man natulos na nagpadarana ning request ang alkalde kan Pamplona para man ma-realisar na ang tabang kang senador. Ipinagmalaki ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur na very successful daa ang Kaugma Festival. Ninulit ta uminabot sa 153 ang estimate na kang crowd na nag-arabutan na sa Kamsor Uptown

Sa iba pang detalyes kan mga bareta, kinumpirmar ko niya na pag-aaga ni dating prosecutor, Abogado Caloy Cortez, na mapasiring siya sa National Bureau of Investigation kay banya ang pamilyang Bandoho, tanganing liwat na buhayon, ang Rep. Slay sa estudyante kan Camarines-Sur National High School na sagkod gunyan, nakatenga pa, asin na de pa madeterminaran kan korte kung si Say talaga ang tunay na kagibukan pang rape asin man na panggagadan sa estudyante kan Camarines-Sur National High School. Sa kumpirmasyon ngayon na pag-aaga ni Abogado Caloy Cortez, liwat siyang mapasiring sa NBI, tanganing probaran na liwat na painiton ang isyo sa Rep. Slay ki Bandoho. Sa iba pang mga barata, sa lado lokal, sarong 27 anyos na taga Ocampo, Camarines-Sur ang nag-swimming sa Pasakaw, alagad ini binawean ining buhay. Nado kayang po ini nagpapataw-pataw na sa kadagatan kan Pasakaw, mayo na ining buhay ang hawak kan sarong 27 anyos. Sa report kan Pasakaw MPS, sigon sa istorya ni kan kaibahan kani, nag-irinuman sila kay bahan ang bitima sa sarong resort sa lugar sa Barangay Balugo. Alagad basado alas 10 nimbanggi kan na magbuhat muna ang biktimang si alias sa Norbs. Residente kan Ocampo, nasin man na magpasiring sa tubig tanganing maglangoy. Alagad dahin na ininakabalik pa. Bandang alas 8 kinaagahan kan mahidin po ang lawas kan biktima kan sarong residente sa Barangay Balugo na nagpapataw-pataw na sa dagat asin mayo na ning buhay. Dinara pa man ko tayo ni sa BMC pero diniklarang mayo ng buhay.

Mientras tanto, sa iba pang mga barata, sarong 57 anyos man na babae na nagbabaliw sa tinampo sa Libmanan ang binaway ni buhay pagkatapos na ini mabudalan po ning motorsiklo. Alas 11 ning udto diyan sa Maharlika Highway Kasumak sa Barangay Duangyug. Libmanan mantang nagbabaliw ang babaeng nga biktimang si alias Noe, 57 anyos, residente kan Libmanan kan mabudalan ini kan kaskaso na Honda Click na motorsiklo na pinagmamaneho ni alias Rico, 22 anyos, may backride na sarong babae. Parehong estudyante kan Libmanan, sa kusog kang pagkakabudal kan motorsiklo. Nakaapon ning pirang metro ang biktima, mantang nagbaralintong man

anang motorsiklo. Dinaraan biktima sa hospital pero dineklara ining dead on arrival. Mantang nagsapo man ni mga lugad sa hawak ang duwang magkasuno na motorsiklo sa motorsiklo na pinagbubulong man ngunyan. Sarong Baybas Operation Digdi sa Naga City ang napinagibo na konsain na sarong persona ang nadakop bandang alas 5.25 ning hapon kang nakaaging Mayo 30. Ang suspect pinagbistong si Harvey, unemployed, residente ka nasabit ng lugar. Sa panginot ni Police Captain Marlon Riquillas, katuwang ang City Intelligence Unit sa koordinasyon sa PIDEA, nagresulta ini sa pagkakadakop ng suspect. Na-confiscate sa iya ang 10 heat-sealed transparent plastic sachet na may laog ng shabu na nagkakandidad 6,800 pesos. Sinampahan na po ng kaso ang suspect. Sarong poultry farm duman sa Calabanga na nagpupudos ng gulping langaw ang pinaghabon ang mga electrical wirings kaini. Basado sa report alas 7 ng pag-aaga, ang poultry farm dumampo sa Sarong Barangay Can, Calabanga, linaog ng mga parabon. Asin na 36 na rolyo ng wire gamit na exhaust pan kan poultry na nagkakanyad 180,000 pesos o 108,000 pesos ang nalalay kan mga suspect. Padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung sisay na mga persona ang kagibo kan panlalaog. Dahil kinaya kan mga pulis maging kan mga civil security unit asiman mga kinuang security kan na Kapitolyo Provincial ang nangyaring daraklagan ng bote ng mineral water asin man ang dikit pang pagkakaigwa ng stampede sa laog kang Kaogma Festival. Sa report, nagdaraklagan ng bottled water sa laog kang concert ground kang Kaogma. Sa nagwarak na video mahihiling ang pag-urulantuhan kan mga bote ng tubig mantang sige ang kanta kan mga artist sa intablado. Mientras tanto, sa saropang video, pirang mga festival goers man ang kinakaipuan na daraon sa medical station matapos ang nangyaring dikit-dikitan pakutaan ng pagkakaigwan ng stampede pagkatapos na magturuludan. Mahihiling sa video na matinding pagsuruksukan, pagturulakan kan mga tao sa atubangan kan barikada, may natumba, may nadatugan, may tinabangan ang medic. Asin man ang mga otoridad na nakadeploy sa lugar, sinibot sa pagsaway kan mga nagsuruksukan, asin man nagtuturulakan. Sigun sa mga nakahiling, nagkaigwadaan ng turulakan na mantang pirit na naglalaog ang ibang mga festival goers sa harani sa venue tangani makarani sa stage. Sa sobrang dakol kan mga nagturulakan, dahil kinaya kan mga security officers na mapundo ang nasa bitnang komosyon. Iyan po, mahiling nito, pig buburutong si mga nagkadaratugan, si mga nagkarulugadan, sa sobrang init, asin man turulakan, dinulita gusto pong makarani sa stage ang mga nagdalan sa pa-concert sa Kaogma Festival. Mga tugang, yaon si Congressman Sandro Marcos sa Kaogma Festival. Sa mga pictures na maihiling po ang aki kan presidente kan Pilipinas na maugmang nagparapa-picture kay baham po ang pirang mga opisyales kang probinsya. Maging si Mayor Francis Zamora na napababaretang mga kandidatong senador ang yaon man po sa Kaogma Festival asin kabaliman sa mga bisita ni Gobernador Elry Villafuerte.
kan magdigdi po ang PPAP group na Bini. Siyempre, di man po mawawara siya si Pressman Pepe Herrera, asin man si Marco Gumabaw na nagkandidatong congressman sa ika-apat na distrito kan probinsya kan Camarines Sur. An mga bratang sendo nga nahin na nyo, gadara po yan sa tuya gabos, kan na Best Cafe Day every day with Best Cafe. An na Best Cafe mga tugang sa rupong herbal coffee gigan po sa Malunggay, Guyabano, Mangustin, Agaricus Mushroom, Barley Grass, asin man Stevia. Inipi probin pong nagtatabang tanganing ma-prevent ang kondisyon kan sa tuya pong mga hawak, lalong-lalo na si mga may hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, high cholesterol, as in dakol pang iba. Igwa po inining Kalunggay na nagbo-boost ng immunity, rich in vitamins and minerals. Aprobado po kang FDA, awarded Best Organic Herbal Coffee kan taon 2019. Kaya ano pang hinahalat? Kita po tamay hilig magkape, pagkakaaga, dapat naka-best kape kita.

0: Oras kunyan. Alas 7:31, dara po yan sa Tuyak and Upper Pharmacy. Mga tugang, kung naghahanap kita ng pharmacy para sa pagbakalta po ng mga branded asin man na mga generics na mga bulong, hindi na po kita sa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, available po sa inyong glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagbimeasure kan sa ito yung blood sugar. Tangani pong namumonitor taan sa ito yung blood sugar, piripirmi, dapat po igwa kita ng glucometer. Ang glucometer, may kaibahan na po yan ng 25 pieces testing strips, 25 pieces Lancet. Mga tugang, tulo po ang mga branches kan Napper sa Naga City. Diyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exigate kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Derian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastarice. Babalikan tapuan mga nagbabagang mga bareta at dyan.
1: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

naghanap po kita ng bakery. Digdi sa nagasos na kanto, kung babakal kita ng mga klase mga tinapay, tray and bake. Mga to guys, kaya kung mahanap kita, gok, tukas na tray and bail, asin man

0: kamo po mabakal ning solar, mapa-install na ning solar, duman kita sa DOE o Department of Energy Accredited. Ang Bicol Smart Save Solar, ginagarantiyahan po ang durability as in man ang lifespan, haloy na lifespan kansa indo pong mga solar. Available sa hindi ko niya ng 730 watts bifacial solar panel. Si mga gusto na po makatipid, ngunyan, tahalangkawan ng kuryente. Alangkawan na sa tuyang mga bill. Mainiton. Gusto tang maging malipot ang sa tuyang mga kwarto, mga opisina. Magpakabit na po sa Bicol Smart Save Solar. Kontakon lang po nindo si Engineer Harry King Abinido sa saya pong contact number 0997-688-4865. Magbisita sa indang showroom dyan po sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Mamundong Bareta, posible daang mapundo na ang flight kang Cebu Pacific. Naga Airport dyan sa Pili, pasiring po duman sa Clark International Airport. Kung magpapanagos na magpaparadikit ang pasahero kang flight kan Cebu Pacific, paghali po digdi sa Naga, dyan sa Pili Airport, pasiring po duman sa Clark International Airport. Ini ang kinumpirmar kan naka-up ki Congressman Nelson Legacion pagkatapos na magkaigwa sila ng pag-aharampangan para ihapot ang pinaka-latest na development sa pagpapatrabaho kang Naga Airport Rehabilitation na project na nakatingga sa Gudgunyan. Sigon kay Congressman Legacion, pinag-update siya kan naka-up as in napag-araman na 25 na sana ang pasahero na nagsasakay dyan sa Naga Airport sa Pili, pasirin po duman sa Clark International Airport. Ang iba na diretso na sa Daraga o sa Bicol International Airport sa Daraga Albay, as in duman po nasakay ng eroplano, pasirin sa Metro Manila o sa Ninoy Aquino International Airport. Kakadikit na sana. As in sa laugdangan nining sarong simana, pirang flight na sana ang ginigibukan Cebu Pacific. Uya po ang kompirmasyon ni Congressman Nelson Legacion.
1: Pero ngunyan, ang biyahe na Naga Airport to Clark, ang sakay po kayan 25 lang na pasahero o kaya 30. Taano po ito na sasabi ko. Tinawanan po akong kuyan data kan OIC kan KAAP dyan po sa Naga Airport. Baad po nga ni mag-abot ang panahon na mawarang kitang biyahe yung Naga Airport to Clark. And mind you, daiman po araal daw ang biyahe. Si pagpunta mo sa sarong lugar from one place to another. Yan problema, makaigdi ka sa Naga, aabuton ka din pirang oras, 6 to 7 hours. Ang gusto po kan mga nagtatransak, investors, negosyante, and even other travelers, ordinary businessman, si turista, both international and local tourist, ang gusto po kayan makaabot-ulos sa destino niya.
0: Mientras tanto, kinumpirman pa ni Congressman Nelson Legacion, sa Gudgunyan, 1.63% pa sana ang completion kang Naga Airport Rehabilitation Project. Buon kan i-award na kan DOTR sa kontratista kan nakaagi pang Pebrero ang pagpupuon kan na pagpapakaray ko na pagpapakaray kang runway, pinalaba, pinadakulang runway kang Naga Airport sa Banuan kan Pili. Ninuli nga ni Taini, binabantayan kan sagip kalikasan asin man kan JAR Security Agency na identified sa Kapitulyo Provincial. Tanganing day makahakot ning mga aggregates, ini ang sinasabing rason kung taano ta sa Gudgunyan delay pagiraray ang rehabilitasyon.

Kanaga Airport, lalong-lalo na ang pag-construct runway. Dapat ko tana, hininghinga na ni Congressman Sandro Marcos si Governor Villafuerte na di naman pagpabantayan sa kalikasan saka sa JAR security. Iniyo pong airport, tanganing magdagos-dagos na ang pagpatrabaho kang runway. Mientras tanto, dakulang honra na naman sa Naga College Foundation ang NACOA. Iyan na pagkatapos na ang NCF kabali po sa 42 na mga darakulang eskwelahan sa bilog na Pilipinas na nagagamit po ng artificial intelligence in education, lalong-lalo na sa fight against sa kampanya sa climate change. Ang Naga College Foundation kabali sa top 40 na pinag-announce. Kabali po digdi ang mga eskwelahan arog kang Mapua, eskwelahan duman sa Cebu, kabali man ang Bicol University sa Albay, asin iba pang mga darakulang eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Ang Naga College Foundation, mga tugang, iyo po ang pinakang enot na eskwelahan sa Camarines Sur na ginagamit na po ang artificial intelligence sa indang pag-i-educate sa indang mga estudyante, lalong-lalo na ang kampanya kontra sa climate change. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, darapayan sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel sa Naga. Nayaon po sa laog kang mall. Nasa laog po ini kang Yashano Mall, kaya kung na may mga bisita ka, gusto mo pong hotel na yaon po sa laog kang mall, takon may mga barakalon, may kaipuhan, hindi na kita mga tugang sa Lotus Blue Hotel. Lotus Blue Hotel, along Yashano Mall, Roas Avenue, Triangulo, Naga City. Baratang sports na kita. Ang baratang sports, darapos sa tuya kang Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports, mga tugang. Ipinagtaraan na sa June 4, 8:30 ng aga, ang pagsasabatan kan San Antonio Spurs sa siman kang New York Knicks para man sa Best of 7 Series sa NBA Championship. Iyan pagkatapos na dagos-dagos na makalaog sa finals, ang San Antonio Spurs kandaugunida ang team kang Oklahoma City Thunder sa maray na naging performance ni Victor Wembanyama. 111-103 ang score. Pingkuranahan man bilang Western Conference MVP si Victor Wembanyama. Samantalang hinubaan maning corona kan Calabarzon ang Davao Region sa basketball pagkatapos sa daugon ang defending champion sa sendang mainit na bakbakan sa finals. Ipinahiling kang mga taga Calabarzon ang sendang disiplina sa erarom kang sendang pangbatong player na si Derek Duterte. Ang malanoliloksinahawak ni Derek Duterte, iyo ang naging labi kang kapanganahan kang Calabarzon, tanganing daugon ang defending champion na Davao Region. Matatandaan mga tugang na ang Davao dinaog ninda sa mainit na bakbakan ang team kang NCR tangani kutanang maidepensaan sa endang corona. Pero dahil pinag-aasahan ang team kang Calabarzon, iyo ang nagdaog sa defending champion. Sa nagtapos na palarong pambansa, mga tugang, ang Bicol Region na nag-ika-14. Ang Bicol nakakualang ning 13 gold medal, 18 silver, asin na 21 bronze. Nanginot manggiraray ang NCR na nakakuaning 91 gold, 71 silver, asiman 71 na bronze.

0: Mga tugang, indyan na po tinatapos sa satuyang pagbabareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ang mga baretang sa inyong naantabayanan na dara po sa tuya mga tugang kang 3GX Solutions na naghahanap po ng mga maniba-ibang mga appliances. Puon po sa refrigerator, TV, washing machine, naghahanap po kita ng oven toaster, electric kettle, electric fan, asin kung ano pa mga appliances, available po yung gabos sa 3GX Solutions. Para kayan mga tugang, available man sa inda ang mga generator, available po sila mga electronics at mga electrical na kagamitan o mga produkto, mga gadget, pon po sa computer, laptop, cellphone, iPad, available man po sa inda mga tugang ang mga computer sets, printer, photocopying machine, as in kung ano-ano pa. And syempre, dahil maningaw, gusto mong makatipid sa kuryente, magpakabit ka na po ng 3GX Solar Aircon. Sa kantidad na 40,000 pesos na 3GX Solar Aircon, makakatipid ka na sa kuryente, pwede mo pang gamitin sa imong credit card, araw kang home credit, pwede pang gamiton ang sa indo pong pwede man po ang 3GX Sulugan asin man ang Skyro. Magpasiring lang po kamo mga tugang diyan sa Barangay Dinaga along Elias Sangle Street, harani lang sa may Plaza Rizal. Si gusto pong makatipid sa tubig Del Waterwise, maggamit na po kamo, magpa-install po kamo ng water purifier. Ang water purifier, dahil ka na po magamit ng dispenser na may hot and cold. Dahil ka na magpaparapadeliver po ng mineral water. Ang water purifier, ikinakabit po yan sa Nawasa o sa MNWD. And iyon na po yan ang nagpupurify kan sa toya pong inumo na tubig. Pwede po ning hot, pwede po ning cold, o pwede man po itong warm o katamtaman sana. Kaya kung mapakabit po kamo ng water purifier, pwede kamo maghapot sa Del Waterwise Water Treatment Supplies and Services. Mag-inquire lang po kay Marie Arevalo Almanza sa saya pong cellphone number 0918-704-8257. Tandaan po nindo, makakatipid na kamo, dai na kamo magpaparapadeliver pa ng mineral water. Water purifier lang, mga tugang. Available man po sa Del Waterwise ang mga water treatment, reverse osmosis system para sa dialysis center. Nag-offer man po sila ng sewage treatment plant for hospital and commercial, water refilling business package, laundry business package, all kinds of water filter, as in iba pa. Duman na po kita sa Del Waterwise. Mga tugang, iyon na po yun ang kabilugan kansa to yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sendong naging para bareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
1: Sa inyong nahinan nyo ang mga nagbabagang bareta, digdi sa Asintado Bareta alas 7. Radio.